0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I tell you, you'll put your Samoa need to learn to love for love and malo. So if you're more than lang in ma. Usi mai rol fa fonga i telefonia e lima tolu tasi pi ai pi ameni au te roa. Lea so lunu, lus fulono au kuso lua filus fulono, au walo si la fia. Wamana umia e kampani o fa asa longa fa lawa i tele po le social media. I fa atu ina spulenga fa atu ntono o le saunga le mui lunga le laina. Masi fa asa langa e tapu e la to e la loifo lus fulono tau sanga le matutua. Na faalien minisawa au onga ya Erika Stanford fa apea, ole afa atu langa tutusa ni usile ya onga tasi maisi ya tunuu, ole otu ina atu le tiute tau ave, sili atu, kampani i teknolosi e pui pui tamaiti ilunga le laina. Faalia ele palimio Christopher Luxon, ele te tau na avele faa ingo se faa polikiki, a wapu saunia faa apitoa e pui pui ai tamaiti. Wa faonga ina le act mali New Zealand first le fai upu ma li lia e le ioe. Agree to disagree o lo na winga o le amana o miel national lango lango le leipa ina ia pasia le tu la fono e lo na fai tango mua mua. Le faa lia le taita o le act a ya David C. Moa o le pui pui o tamaiti mai faa sa launga i lunga o le laina o se mea matu ia. Ai sa le ioe ile aungani ale national. Na wala awina le taita o New Zealand First le afionga vavasa manaya Winston Peters se fono mal au tu stala ile pale mene itali etuwa ye faapea ito tau ona sao luxury tangata palota ai awale alo ile ato le la au. Na sao no vavasa manaya Peters ile au tu stala faapea o le pili politu la fono al malo o se ngai o inga matuasi se. O tangata malanga kiwi na tuasi pe puka la tu tafaunga maainga i fiti ine nai masina mua muatu wa feangai nei masala fonga fau lima pasene mo tu risi a mate ya se te male asu mua mua. O lo opa pole te le aile asoci o tangata fai malanga po le Travel Agents Association ile le aile se feutu na inga male malo o fiti e winga ile la fonga fau. Na fato a iloa ile lua ma yasu talwai. Famele pulisili ya Julie White wa faali mai ai le le mala mala mal malo fiti ile au wala o oloa fa tau tu i mo tu risi fa va o malo le faani se fo malo lo ina New Zealand le sa ngale mo nga se nga se o lo ve pe mala tu fa mo mo sili a fa au pe le fa so so ina le fa nga le nga mal mana o nga o nga se nga se ya se tasi Na fei loa le faa tonu ngā rue ngā li tū mā loa wai temata ya Brad Healy ma sui o le faa laputonga tau si soifua New Zealand na wa mai ani fai tionga tau saonga le mua tau si soifua o loa amo ina le mamafa under pressure ili faa le mai no shua. Fai mai Healy o loa faa fai ngā rue ngā li soifua mā loa ina New Zealand tau si soifua to oiva mo le mta ngā rue ngā faa fose ipo le emergency department ma tau si mai e to se fulu ma tau si mai fso swani e to se fulu faa. I fale mai no sio ma wai takri, e ma fai o nga si asia tu ino fuanga, o loo mana o mia ili au nanga. O le amana ngatu ta ite o le Pasifika, i palau mo le fono tanga ta ite o tumotu Pasifika le tau sanganei. O le ati ina ina le tumau a inga ma faa moe moe nga le tupu tupuae, o le avea manisio ma ta upu ta ua le faa vae faa itu ulangi le Pacific Roadmap for Economic Development. O ta ita ima ia tunu is full valu, o le a wai fa atasi mapa anga mo talanoanga, e lu is full tasi po dialogue partners il vayasu atoa, e a mate i palau li fa iungal vayasu nei. Na sa unua le pale mi o tonga ya lord fakafanua, o le fausi a ina o le malo si tau te mao ainga, e pui pui ai te mao ainga vai vai o le Pasifika, o se mata upu la walunga lea mo ta ita i o le fono i palau ili vayasu asau. Malatala fai ui ta anonga, Fai mai riti maunga o saune toi foi le Black Jersey. O maunga sa ata alo ya pani le tolta usanga talwai o le ata alo le tūlanga lima po le first five ile ta alonga le All Blacks o le afitau yai ma le Lions i Johannesburg ile taia o le Sululu. O le ta alonga mua mua le mo le All Blacks talu mai le ta alonga mua mua le ipo lalulangi le luafe luis fulutolu. Fai mai maunga o tolus fulua tau sanga le matua o saune nei e tatai le au ile ala e tatau o na taa aloai. Sa mo telefona o le neyaso o nuteleina lau tapua inga i inga pula i Maria Makeli tatuu so ifua.
0: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.

National hei kai te nau whakatū ha tuku hau fo o, o ka pau te nau whoki o pule anga, hiri a whiriwharea rea ko ia o novema. Nā e whamahino mai e he taki ia hei kai te nau toi whakatū ki nau tolia ha tuku hau o e akauni ko e he panke, pe pe whoki ki he ngahi levi pe koe tuku hau ko ia ki he whare no whototong i taimi no no, a ui loa ko e bed and breakfast, koe tuku mai eni e he pare mia ia he ne rea whikau aki ko ia pe mo ngahi tuku hau fo o i he taki ko ia whai national. Ko e tuku hau i o e whare nofototongi taimi nou nou, tuku hau i o e panke mo e ngahe akauni, pe mo higi hake mo e tuku hau ko ia o e pensini. Ka he taim tatau, o palo mesi mai e whai reipa aia. Te nau lawa a whakafoke a nusila ke tu unga wha ekonomika ko ina ia i mua i he wafe tolu noa. Ko e nau amanaki te nau whai e ki nau tolia a hano tuku hifo o e tā mo ua. Fotu ha o fisi tau ata aina ke ne fotu e patseti koe e fonua. Pe nane pehe e taki koe whaileipa Chris Hipkins, te nau whaafoki pe mo e tohi pa anga koe ia ki he tuunga na e iai i mua. Pe hei kai te nau whaasi isi i hawa henga, pe tuutu usi hangahi se resi. Nane pehe e inwesi e hereipa aia e ngahi mea te nehanga o hiki hake ai anu sila ki olunga mo ai ke to e malohi ange a ekonomika. Ngahi ngā aue hange eko e whare maha ki, ako a ngā, pisinisi, tau kei ngā aue, pe mga hi ako o gulawa e tāna ki atu ki he ilo mo e whakatau kei ko ia o e whānau. O kuia e taha e kau whafafonga wharearea ko ia e tau tupu o poupou ki he kaha o ko ia e whānau Pasifiki. Nai pehe e Taila o Ronau, o ku fie mau e tau tupu Pasifiki ia hamea koe o ku pau. Kau ki kai koe ea at atape. Unau fie mau ha potu ngā aue mo uilerei koe o guola mo aonga. Unau fie mau ha whainga maarie koe o whakawhi hokotaki mo whakawhi taulaki ki he kaha u. I he whātotolo wha mui mui ai tall bits koe peseti e valua o Nusilania o unau tari o fie mau ha ngahi fotu tu e aonga ma e whanau tupu o Nusilani. Nane peheko peseti fitu noa ekonomika aia o ngā aue lerei ma e tau tupu. Kanane pehefoki o ku hoko e nia ke tau ilo ai ngahi mea koe o kufie mau e tō tupu. Tau tau te fito, i e hiri a e ako tau lahi, ko e hā hanga aue te nau whai ki he kahau. E hā i he whamau anga Palmerston North, he pungpung i tō pule lulu e wikini, a e ongo tamaiki ki tau hong fulma ni matupu, hiri hana tui i ha ofisa polisi he pungpung i tokonaki o wike kuosi, pe au ku tokoto whare mahaki a ia. Na e lolotonga fōtu foki e he kau polisi ia ha spaiki he hala, ke whenga i aki a honopuke a e ongo kaiha a kā koe ni. Kana e si wha atuai e ka aia, o ne tui e polisi o punakaki me feitu na e tuuai i halau mita. Pena e ave e helikopeta ki whare maha ki waringa toni. O uia e foki mo e tau tupu hono ua na e kau mo ia i he kai haa ka koe ni, koe pā sese ia i he kā. Pea tena haa whakatolo ua, he whamau anga koe i Palmerston North. O kuia ia e tokanga e potu ngā aue Primary Industries a Nusilani, ko hui ko to e lahi ange ko ia e ngahi keisi a e avian flu, ko bird flu, o kumahino mai e nia, ko ene kaunga ko e ke uesia a kakai, o kusisi au pito. Ka nai whapapau mai be, a e fui keisi e taha a neafi. Pena pehe e he ofisa maolunga ko e o e mahaki pipihi, Mary Van Ondel, o kui kai hato e mea ia ke whaikia ha hoha. Ko e mea maari e nio ku asi. Whakafoku whaape ko asi e ngahi kofu kofu ia i he ngahi matātahi he Pasifiki, pe wakai i atu ia tā ko e whaito o kona tapu. Nea si o ngona mai foki e mea na hoko pehe ia i wawau, pe ko e ni ku ofongi mai ko toi asi mo ia he taha e ngahi motu o Cook Islandi, Mitiaro, ko e whamatala me kau polisi koe o Cook Islandi o pehe, na e mau he ahua walu o siulai, pe whaha he whafufonga o e kau polisi Cook Islandi ki he ongo Cook Islandi. Ko e mau e nia e ha tangata tau tai, pe nane ripo oti ki he kau polisi. Ko e lahi o e kofukofu, ko e kilo e uaono point whahiva, pe ko e whailonga koe o kutohi ai, ko e walu, walu, walu, pe mua whailonga saute Amerika. Koe nā whafofua ki hono mahu inga e kofukofuni o ka whakatau atu mō vete vete e a o ki he laui miliona. Ka tāma pia ngongo kua kōk mai makita tolo e ako nika whamanatu a taipē e tau polo kalama pia mo e pi e me entonga kamata ia i he tolu e fiafi o lere e pē ki he maa ai aho. Ko hau Filipo Matulalo, tu a whātu. 531 PI

0: Your wedding day, it's more than a moment. It's a celebration of family, culture and love. At Holiday Inn Auckland Airport, we honour what matters to you. From beautiful tropical-inspired spaces to delicious island-style buffet menus, our team are here to make every detail feel just right. Let us bring your dream wedding to life, because it's your day, your way, at Holiday Inn Auckland Airport. Talk to the team on 275-1053 or online and also on socials as well. This is PMN Tonga.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: You're listening to PMN Tonga with John Poon.
3: Malo mai la mare a ho e ki pamoe le le ai ka kai fo noa fi fi a pito ke tau kau fa ta i he mo miniti ko la ko ni fa ka mare ko ni fi fi a pito ke tau ko losia i he ni ki a Tokyo siapani we now cross to Japan to the 54th General Assembly of the Asian Pacific Parliamentarians Union or APPU where the there is a Tongan delegation led by the Speaker of the House Lord Vaya. Lord Vaya, malo e la mare fi fi pito ke tau to e fe lo aki mo a ngai whakataha i he hoani.
4: Alo John, pera go whamalo atu ho ma whakamani, ke whakatau ki fe pōtala no aki, whakaku me mau wholau mai ko eni, ki he APPU, peko Asia Pacific Parliament Union.
3: Whawhetai pēo ku a whewheo pita polo karama he angalere whetuna ke mea mai whekau aki pēa moe a ngāwe ai whetuna. Ka tak pe mua, Lord Vaya, mea mai whekau aki pēa moe uhinga ko mau a wholawa toai me tonga eki. La vei pehe motuani na mau i Australia, he kontine ni tipa ko ena ko mau i hena i Siapani.
4: Wala o sione koe, koe whataha, koe ni koe koe ai Asia Asia Pacific Parliamentary Union ko fataha no ni mo fu ma fa pe ko fataha ta ha mai ki ai ai ka to o mo ko pasifiki ka ma e sia o na ta la no are wa ki nga nga o te na lava o fito ko ni a ki ai pe ko ha mai i he nga hi e fataha ko ni ko wa ki ko tu mo ko feliri wa ki o e a ka pe he ki he tahi lahiange ai tsunami pe mo lahiange tuku ai tahi kai uma a foki ai tuku nga o nga i fonua o nga unofo i halanga mo nga afi ko ia ko rim of fire
3: ko ia
4: pe a ia ne pe he o faia i tokanga ke ke fatala noa mo ki na to i esia kai uma a foki ki mautol ko ko me o tumotu maulawa ki mau whi ngā wea ki wā ofi ai, pe lawa re wai ki whi maino aki, ko hahanga hi ngā ue, tuku ngā i ha whi ngā ue aki. Pe a na e ohake a e ngā hi whamatala, whi kawa ki pe a moe tesi koe ka atomi, e si aina koe koe i tu walu, pe na e ohake tu walu, na uongoi, o ku kwaike na whi maari e ki ai. Kai pehe foki ki he ngahi o motu e na u whahoko. Kai tuonga koe ni o ku liri ulahia e a, pe wesia e a ngano po. Kai umaha fuke ma wanga paanga ki he o tu motu. Pe au te iai pe moe manawasi, ko ono i ngako tu koe ni ko ai lolo. I ono mai koe ia pe a mi haake loto.
3: Kuia.
4: O mai ki Singapore pe tuk tuwhaki. O kā mahi no mai ai, o kui ai ai manawasi, ai whanki o tu motu, ko hono o inga ko tūnga, hono whakapaanga, kai pehe fuki hono whakawaka mai, ai mawaha mūi koe ni. Aia, John, o ku mahu inga o pito e whakataha koe ni, ka ki mautou, whanki motu iki, pehe fuki ke tuunga koe ia o kaha uu, i he lolo pe a moe ngahi waka. O ku nga u tauhi mai e sia, pe a ulawe monu ai foki, ai otu motu he tai una waiki ngusila, pe a moa se eria e uwaka lolo.
3: Mone o pito ai ngahi kavenga o ku mea mai aki he feitu una I he hoani. Koe ngahi kavenga mahu inga o pito, pea koe ngahi mea kua fe ao pea moe a kakai fonua I he ngahi otu motu. Tau te fito kia ki tau tolu he pasifiki. Pea koe wakai keo kua tokolahi o pito ka whafofonga me he ngahi otu motu. He taluene fotu tu ai polo kalama koe ni taluene me he tahiva onongo fulu maanima. Pea koe kei a whaipe ai ngawe vaa ofi pea moe ngahi otu motu pasifiki. Fe fe nei ai ngahi kavenga mahu inga I he lo tonga ni ki tonga. Ko wakai ki ei koe lo lo pia mwe tafako yo ko wa la vei pei tonga e ki talu mehe tau ko osina e I ai ai honge pia na e ho haa mwe loto vei vei ua ko hi na keke lava utu e ngahi mea lele pia mwe ngahi mea peheo wanga maheni ke ka kai fono ku ai nai hato e ngahi isiu pia kwa kawe inga makehe o ku mea tua ai feitu una pia mwe toe ngai ka ua mui mui fola u o whakahoko atu ke whakataha whakamaman lahi koe ni
4: Tāra opsion. Ko ngāi whokia ai pare mia pia moe pure anga. Ka gulawa tokoni ai whare rea ki ai I he tūunga koini ko nau whemahi no aki.
3: Kuia.
4: I hono poupou I ai ngahi alanga a tokoni ko ia ke toi lere I ane. Pia pehe whoki ki hano wha, a ngai whakaukau fo o, pia moha ngahi whepoupou aki a ngai tarite. Pe ka pehe fuka ngai tunga whaka I karno o mika. Ai e koe ngai te toi whadongi ai ne lawa ai whale rea tala no hanga tonu ki ai.
3: Kuia.
4: O ku nofo pe fuka pure a ngā ki ono ka whaaki, nau whatu, ai whakaukau pa na warea whakawaha whanua. Kai lawa tokoni ki ai ai whale rea. Pe ku ngā mai no mai ai, o ku ngā ue lahi au pito ki ai ai otu motu, kai tau tau te fito ke kuonga o ku fia mau ki tau waofi, kai ki ngata pepe o siapani, kai pehe foki ki ngai whonua la la, ka wai a Filipaini, kai pehe foki ki ngai whonua o kutua la la hiane, o ngā ulawa o tokoni, I he whakaukau, kai pehe foki ngā ki sā hiane, e ngā tuu ki he otu motu. Peko e tū ngai a, o ku whai mai ai ai wholau, pe hā mahino mai o kwae ola le rei au pito ki e kaha u, ka e umae whi mahino aki, o waha pure a ngā, I hono ngā ue aki, ai whale rea, pe a mwe ngāhi whi ko ia e lawa whai hano toko ni, ai pure anga ka e umae whanua tata.
3: Pawhetā, I pia kou wakai ki ai I he kau whafofonga mei tō ngā ku kau ai a Lord Maafu, koe taha whoki e kau me mipa wharea rea fo ou. Kou tui mahalo ku kau eni he tāna ki lahi ki he whatongia ai Egno Pere, ka koe whafofonga wharea rea. Pia pē whoki pia mō Aisake Valueke, ka koe pare mia mā lolo, kou wakai keo ku kau moia I he kau wholaue.
4: Io koe ko Aisake Foke koe pare mia marolo pa hone koe ya na ke faka ho komai pa ka na tai ka koe chartered accountant pa ku ku fe mai no aki au pito fe ka aki pa mita fak fra panga pe a kono winga ye ko mai ai koe lava ke ni fa no wakai pa mo han ka tala no ke na hi mea fe ka aki pa mita fak ki koe ya me mai foki pa mo Lord Maaf I hea no te whaa koe ni, koe te whaa ki a e hou eiki. Pea o mai ki nga tau ke whamo whaiha ngā au e whakata. Ka umā fo ke kalake o Gloria Poreo. Ka e pehe fo ki he toko ni kohe mau wholau ko Yasi Vou Kani Walo. Aia koe mau kau wholau ia pea ku toko ni mai pe pea mo e tarawhi kau koe ni I Siapani. Māngisi, suka māngisi. Au kuia e whaina maari e ke mau whepo tala no aki. Mo oange ki ai ngai whakaukau koe ni o kuia e whakau aki. Pea mo e tūkunga koe o e sia pea ku Facebook I e Tokyo pea ku lawa ke toko ni mai ai. Ai e koe taha fuke ngai whatongia koe ni o mau whai. Koe mau waaofi pepe mo Siapani. Whangai koe tahiwa ono fultupu, ono nima. Pea kai ngatai kai hoko hoko atu. Ai ngai whatongia koe ni. Pea wola le rei foko I ngai kufoto, e Siapani a hono ofisi I tonga, ko ngai koi tau he wā, kai ngai tapi he wā whai kanomika, kai koi tūnga koi a o hātui, e mbola o Siapani, ka umaa foki hātui koi a o tonga ko o tupowono, pe a mau inga o pito ia, ke tauhi e ngowā ko ia, ko e ngowā mei mua, o a mai ke ahon.
3: Whawhetai e si taki ai, ai kauwholau ma mei tonga eki ki Tokyo, ki Siapani, ko e uhi ko e a whenga i he ngahi tokoni pia moe ngahi monu e lava inasi ai ai whonua tupou mo hou eki pia inasi kotoa e kakai whonua. Ko e toki manatu e hakeni ko e talu pe tau a polo kalama ko e ni he fuofo taimi kono no whakailonga mai e whire feitu una ki he sea ko e ni o e wharea rea uwhewhena i ho ngoi ka paute ki i a reflect pehe ka mata anga taloen ho fononga mai ki he alotonga ni pe mui fatongia oe eiksea oe wharearea o tonga gua lau maria lele pe feituna ki he anga e tuunga and I'm sure at the same time it's lots of learning as well in this new position, eh, Lord Vaya?
4: Maro e siari koe mahina e ono koe ni ko hokoai koe sea e wharearea o tonga wai mea e ua ko wako hen ulua ki O kwa ke aha whainga Māori e ke te tukuang he se a ai ngā ue. Ko hono ui ngā o ku tawhi ai ngā ue e a mei he se a ki lalo. Ki he pare mia pia mo e kapneti ka uma a fuke ka ufa fofo ngā. Pia ihe ne pehe pe whatongi a ia o se a ki ne wakai ki he pōkalama ai whalearea. Ka uma a fuke ai whatongi a pare mia pa mo mo na pure anga ka uma nga fie ma ai ka me mi pa fe ka mo na nga va nga
3: ko ya
4: o ku ke ha bito in mitai mi na u i he la kanga ai ko e minista o nga hi potunga we ko te ha ko ki he ni o tangu to ai o la ya no nga fa to mia pe ko me a te pu he ni ki te lava o fo to tai mi ki nga we ka e tai te tau tau he to lau Māori e mo te sino, ke ne lama whakahoko le rei e ngai whatongia. Koe ki ngāta pia i whare kau te hoko whoki toa. Pea i hene pehe i o mō in Lahiane. Lahiane i lau tohi, Lahiane i kuhanga o toi whekumi, pe Lahiane i tangutu i he te pire o wakai ngā o whakaaho i o mō Lahiane. Kau kuhanga i ko lau, o kui kai koe whatongia, ko ano ngahi, ngai ngā au ke pare mea ka umā kureanga, ka umā foki a ka umē mi pā. E sione, nei ai foki tāra no Māori e, nei hoko i Britānia. Taimi nei whehu i ai, he so tia Oliver Cromwell ke sea o whale rea o Britānia. Tāra mai e ka kai ko ena o kunau te o lau i kovi hola ka kai ke he. Me kai ke rea sea Britānia. E ke atu koe e Oliver Cromwell ki ai. Ha koe tiki rea ai. Pea koe rea koe koe ai a sea o tari atu. O kou tari pe a uia ki he whale rea. O ikai ke tue tari a uia ki he taha ke he. Pea koe he o pe ui. O fato ngia o kuia ki he kau me mipa. Pea mo e fōmua koe hono tauki. Ai pure anga pea mo hono malu ai tuunga koe o e ngongo e whanua, ka umā foki ai tūkunga o e ngongo le rei, o e whanua ki he ka ngā ue, ka umā foki a tua pureanga.
3: Whawhetai mālo e maukoloa, Lord Vaya, ka koe eiksea o e wharearea. Koe ki whamāpō pōpē, koe hanai ai toenga o e polokalama, o kumo teuteu atu ai e toenga taimi o kumo i Tokyo ai.
4: Koe e sione, pende ulawa ki ki hao ata i pehen, na mau i Aseheria Foki,
3: kua mau
4: toki wholau mai ki heni, pena e whai ai whakata mai i he sea o wharearea koe ia o Aseheria. Ka onopo Milton Dick, ka e pehe Foki ki he senatoa, ko President Honorable Sue Lyons, e nei hanga whakata mai ke waroto tangutu mo ki naua i lolotonga ai whemia ki koia ai wharearea o Aseria. Ko e me whakaistoria ia. Ko e wholau koia e nei mea ia Lord Vehala ka uma hongo whakofonga koia ka pirieri i Landmark ka pehe foki kia e sawhilatu. Na e whakahoko e whatungia koe ni pe a koe fofua lawaini ha me mi pa oi whare rea, pe mo sea o fai o kauti e whimea aki. E, o se ne tau te au uongo fuma adima. Ko e, o kai ke u koupehe ko monu ia pe. Ka kou whawhetai mu whamalo ke o tua.
5: Oh, yeah.
4: Ka e umaha e hou eiki mi e mipa. E whare rea ka e pehe fuka hou eiki. Sea, o e whare rea na nau mua ki ngā we. Pai ko e o laine ngā o le rei ai whonua. Ko la wai o whakahoko e ni. O whamanaitu a whikifokia e tau wangiau. O e lotu i tonga,
5: ka
4: e umaa e tau, te au ni manoa o e koni stūtone toi. Peko no hingai ana e whaia a stēria, ai whakaafe ko ni, ke maukau atu, ke whemea ake o e whare, ke whamanatu ia, ngāhi mea ko hoko i tonga, pe au tū whaholo, pe au kei tauki ai, tau atai nā, o tonga ka umaa foki, ai koloa, nai whaki mehe o tuā.
5: Yeah.
3: Fetai, fafifia e vakai atu i he mitia fosociare me e feitu una a i he farerea o Australia, pe ko e whailonga lere ia ki he ai vā koe ni ai ongo pule anga, pe fafetai mahalo moe si i a Maukoloa. Whakausi pe kātaki pe ko ua vakai peho taimi, fefe nai e tuu koe ni e toi ngai taimi mo i a i he nai, i he whakataha lahi i siapani kātaki.
4: Koe, koe, koe tuu koe ni ngau lere he taimi ni mau report wha whonua. Pe whaosi o sia, pe whaiha no ki whalerei a bumbong, whaafi mea āki ki ai, pe mauto ki tuanga rewa e whanua ke nau whoki. Sione, o whiunga mo hewa tātaha, me o galani ki Tokyo. Pe a koe whanonga mamā o ia.
5: A pito.
4: E whanonga koe ni, pa a tunga ai o mai me motu, o pau ke kake te whaha afe. Ko tauhanga tonu pe ki Tokyo, pe a ka mu uike, pe maro, fai fatongia pe foki.
5: Fafita.
4: Pe hea e tūngua koe ni, o ku o bongbong ke mau falerei pe ai pūkalama, mo fukasio ko fe, whanua tene hoko atunga ingari ko palau. Tene host e whataha tau fōu.
5: Kuia.
4: Pe a falerei mui pūkalama, ka umaa foki, ai ngā hi fatongia na o haki kaltaha whanua, o mea koea na kake nau fie maari e. Ki ai o hangai koe tesi atomi, na fai si aina ki tuwalo. Ngāhi mea koe ni e whakalerei pe whaosa pōngpōng pe maunto ki te taha whokirewa ki hono whanua.
3: Whamalo lahi atu pe a mahalo moe Maukoloa au inase e kakai whanua i he Hauani ko hiko i a whatongia mahu inga e feitu una i hono whakafofunga i a tonga mo hono ave e ngahi kawe inga mahu inga ka ki tau tolu i he ngahi whanua polintia ka koe a angai mo ui a i he a lorotongani ko whamalo atu i he angalere e feitu una ke mea mai i he Hauani pe a o ato ai ofa a pe muetala na monu a pe ofa ke whai tāpu e kina pe he otua ai toi ngai taimiok mo uhenai i tua pule anga ofa lahi atu moe lotu malo aupito aupito
4: malo bichono pul ovato
3: o falahia tu malo pito mau fenga marie
1: you're now listening to PMN Tonga

0: tau e kuata pia hoko ai fitu, te tau wakai he kia e mosi koloto, ke o mai haki i ongong, me he tawhaaki ko ia o ko iai. E mosi, malo e tau mao ai fia fini.
1: Io malo apito rinta, mo kore pege hufanga batapu, kai atage u hoko atua ki ongong fila haki mo e pahinga aue, ko e whetu ha kristu tuku ai kautonga, me hira piako Palmerston North High School, me Palmerston North. Oe, ne fuaki hira piako a skolasipe u a kapulu, mo e ako. Ma hao tamai ki tonga, na e mao mai me korisko dupo me i tonga i sanwari wa no wa tolo. Na e mao ia e si o katame lang lang i mufari ata, fina. Ne lava lele e na ako, i ti sema wano wanima, ya kuna kei hoko at pe na rapulumo nga weo wakai. Mo wakai na lala fenga maari e ki hona ka ui Palmerston North. Ke tok whakai kiki atu e ka au ke ola moe manu na e mao fenga maari e o tangatan me i he tau e whana na i he poisa i ai. E toi se mao mai fogi a piako Palmerston North poisa i a skola sipe ua ke whaki maanga te mai tonga for all. O kamata ia i sanuari o tauni. Ka ne mao ia e mo se se fuka, ka mo bala uina fisi hoi. Ka ngō tamaiki koe ni na na painga pehe timi na kapteni ai o plinisi tau whaahau, timi i toroa. Ka koe e ngō tamani fok na fidi mai nao me iai, pe a ia kama aro lahi geni. Kia hengana hara ufia mo nau kaunga oe me i toroa. I he tari lereia e whaitangi ne. Whahau i ana tolu, ke komi mai ha angota maiki, o ku akapu lerei, pia mo tokanga huke ha ko. Pia koe pāre ia koe ngawe lerei, koe scholarship, na fuake a pia ko. Koe ngai monu koe ni, koe o tae tai taha ke fuake ki he u. Pa pia ko ka whainga maari e whengawe aki mo e poisai, Koe ngā koe nau whaamu ke toi whakarakarangi nau Phase 15. Ke lawa na whea wau i mga Phase 15 i koe i Nusani. He ukaure rea ia ke tuwaki ate a peako ke toi tohola i e kau lesesita mai ke a peako ke mana koa. He guai pārane rea a peako ma uai. Koe ane whai hoki vetu taki ki tonga ki e ngai skoa sipu koe ni. Whai vetu taki ki e ki a tere, te he whoki tonga hai, pia mo tō loa. Pia, ne o si, haramai me a tere o ku ia nau programa na skola sipa na tō rim o si a pan, pia koe tonga hai pe, na kai ke lava ha whedutaki mai mi tonga hai. Pia koe mo nu ue, na mau e tō loa, koe ngāko ngāwe lei, koe ni, hingana hau fia mo nau kāo ngāwe, o tai le lei e ngāi, fia mau, mei a pia kō ki ngāi, tohi o ngongo le rei mo e. Tako e skola si bua ni, o ku mea kātou to tong pea pia ko. E ko whai tau e whā, pe nima, e nau hea pia ko ai, o to tong kātou pe koristu tuku wana a pia ko. Ko ia ko e, pe ngai whanga maari en, o ku whātou ngai, pe nai whai e kore ke whahapota anō mo kau tangatau pa masto nofu. Pe kia, siona o tika koloto, ke net tupou, Paolo Veikos, pe poke a te ora whakahau pia mohana hoa. Pe koe haa whonga e lava ke whawhenga au e aki ai, pia moe pois hai, ke toi whakalahi mai ngai whanga maari e koe ni ke ngai skola sipi, mai whanau tonga, ke nau mao haa whanga maari e ke nau hawako mo aka pūru heilo na mao haa nau kahaurere. Koe ia, koe huinga lahi ai ki whenga at koe ni, e whahapota anoa mo e kakai mo e kau tūki mua ana i Palmerstoni e whakotū hako ristu tūtu. Ristu tūku tonga a e poisai i Palmerston. Kau tailere ia e kau tama gwani pa kukai hunga ia e kumai gwani gwani ki e leti o e whaha ngong whikau aki pia mo e ngā weni pia kupopou lahi mai ki ai a risaimi mafi whahapokene o sami mafi pia mo whinau mafi ko e kau, kau e kau uraktanga whaamiri na e nofoi na i Palmerston North he whidungu fulltupu. ka koe whāna uen ku nāra lahi o hoko atu ngā ue. O ku ngā ue pēa ni whēmi he poisai, pēa moe o ngani lau mape. O ngani lau mape ko ko isti tukuia o Palmerston North poisai, na e koe fufua o pereki a tonga, na e kume a pēa ko o mawhainga maari e tok fufu. Nā u pōpō mai ke koe tū whakau kau, koe ai e koe ki pui pui tua pēia ki e ngā ue o kuwhai, koe whakaa mūia. Ke whai hawhi ngā ue ak whakataha pia mai community tonga i Palmerstoni, ke whua tō uha Kristu Tuku ai poisai, hei lana ato e lava ke whaha, ke sio mai ai Kristu Tuku ai poisai o ku whai hawhi ngā ue ak, hei lana ato e o mai ke toi lahi ai scholarship ke whakatau. Koe toi tani miu whakatau, tolu whakatau whaha, koe whakaa mūia ke hoko hoko whakatau. Ai scholarship ko ni, pa ku whai hawhi ngā ni, Ka hoka ki tau kai ngā Palmerstoni, pēhō ki ātakai o ke Manawatu, ke mō teiteu mai, au kwhai e whotutu ki a ngai whenga paanga mō a ngai. Mō whei loa ke bē mō e kau Kristu Tuku, e ngū whai e tāra noa o ku ilo tō lahi a pito e, ai tamai ki tonga nai hū ke koris ki e poisai, kaku nā u mao whainga maari e lahi a pito e, e ngai maa e ke heo e, ai mō ui, ko e taha pene whangai whanga maari o whaiha whenga kai heila na lawe monu wai a tau whanau mi tonga ki he kaha u. Ko ea ke kore at peia, in taa maa o vite mau whanga maari e, ka e whahoka at peia ki he kai ngā, ka pau e ku ia ha, ke ngai koristu tu kodoa pe I he Manawatu. Mo e ngai kulupu kodoa, kulupu ngā u kodoa pe mo te teu, ia e ngai whotutu, ka e toki lipo te atu ia he kaha u. E whai ha se tonga nak ma popo e whenga ngā ue kōni. Ia whi e mau ma whetu taki mai, mo whetu taki mai pege te au, koe te whika telefoni, koe no ua ta, no ua whitu, ni ma whitu ta no ahiwa, pe ko li whēmi, pe amo ngani lau mape, pe au tonga nahi mai ki ai, pe amo whahau. Mo a dio la faus mo kana e ki nga we ko ni ku fora ta o nga we a dio la mo no ha mo ga na di fa na u na kristu tu na na hu ka do be ge po sai pe a ku u ya fa nga ari bra pu lo e fa na u ta una to kon la ki o mo ta ma skola si pe e ko ki o ngo be le nta ma lo e ma fa nga ma ri to fa tu
0: fa ma lo la ya tu ke te ko e mo si kolot Ai, o mai o ngongo lele I koia, me he Palmerston North Boys High School, Tonga Old Boys, ke me atki ai ho tau kainga, ngai whainga maari e, o ku tai maari e ai, e tau whanau tonga, koe uhi, koe ngāwe, koe umofa hoko, ka tau toki talanoa anai, I e polo kalama whela fwaki sipoti, mālo.
1: Yeah, mālo.
0: Toi mini te fitu, pea hoko ai fitu, tau wakai mua he ki he hape o e tainamu apaya. Pea tau toku foki mai.

0: Oi se o que? Se te os que abrema. Kakoloto ha uto e hakea. O fahemo oi kain kawea. I nasi lo i mata e mata lupe ke hea.
1: You're now listening to PMN Tonga.
2: Ko tātai miko o se mini te hunga fulu me he fitu. Ta hokoi peke tau polokalama ko ia koko. Ko e polokalama tau lua ia a ia oku. Whakaukatia i he malumalu o e si aola. Whingawe aki whakataha a e si aola. Pea mue kautaha ko ia e kauwhaiako tonga a okalani ata. E fia whinu ko fia ke kauwhataha pea mo arisi tatafu. Ke hoko atu ai polo kalama koe ni, neongo ko ose ai wike lea whakatonga ia ka oku, ke ilahi pe ngai mea ke whakama opo opo, me he wike whaka ofo ofa koe ia ko tau toksi tu a mei ai. Arisi, maloe tau mao e fiafini.
3: Maloe tau toi mao e fiafini lin tāpau ko ukole pe ke whamarumala te ngai whakatapu o whafai ie. Ngaru ea mui polo kalama PMN tonga, hangi koe laulinta, wow. That was Kaweni ha wikerea whakatonga, maalahi, whakalata, whafo ofai ka veinga, pe au tau fie fia i he wike lea whakatonga whafo ofai au pito talpe me sa pate o au ki he, ki he, ki he tokonaki ke i lere pe programma. Kala ma pe oko tau fafetai peki eiki pe tau tuka toe langlangi ko hi ko ene fwaki hivi mo ngahi whakakau kau whaka ofa ofa ke whakahoko i kawe inga ko eni he tau ni ko e hiva ko e whi unu mau inga ia ke mo ui ai tonga pe au tau fie fia ka atoa pe ko lawe i pēna e te make hange wike lea whakatonga he tau ni linta ko uhi pe ko e kawe inga ko eni tau ni mo e ungahi ungahi nau nau, ngahi ke tokoni ki he e tau wiki rea whātonga, whāfo ofa ai ngahi posters that o mai he Ministry of Pacific People, mwe nau ngahi vitio, hange tau si o pehe, lahi ngahi vitio mahana e tege ke fuwa o mai ki he tau ngahi ki he opeka na e tuku mai a he weekendi, hange pe ko e ungahi porokalama e rinta koulawe i pe na e ufa fo ofa pe lahi ngahi mea o ku kei hoko atu pe ko uhi ko lawe i pe ko ngahi apiako ko Evandale College pe pefo ki Manurewa High School na usio o ku na toki whakakakato na tol e nao ngahi katoa nga i ai wikerea whato nga he weekend ko i ai o kwange ia ko i porokalama ko eni a siaola mo ata ko uhi pe ko ulawe i nai mo ua au pito e tau whanau me he tau pehepe me he ngahi ako tuku ngahi preschool ECE a uke lau tohi ngahi intermediate pe a pehefo ke korisi mo e ngahi porokalama pe a ngahi university ko ulawe i oskamata ngahi showcase ko uhi ko teo teo ki he amata takiloa. Ko i ai e rinta te o vahe vahe atu pē ai ki nau nau ko eni o whaka am ke toe ke whakaloto lahi atu pē e hou eik mui ka inga tonga. Ko e porokalama he tauni ai ata tau pepe ko e au ata ai porokalama ko ene ata o mau ngau e whakataha mo si aola ta he tauni. Ko i ai o kuai e ai o kukonga tolu. Pe o mau fie fie ke mau ngau e whakataha mo pie min tonga ko uhi ko e tau pepe ko e spelling B a ia au gawe ake tohi ko e ni e hau eki mo ka inga. Ai ana e wha uia e ka tu inu kuafe pia na e pulusi ia i he tahiva hiva ua ko e whamanatu ai it was dedicated ko uhi ko e the Silver Jubilee to Pofa and ia ko whamanatu ai siuperi siriva ane hau ko sia ke taloni o tonga. So, ko e tohi eni o whaka amu ko o hika tau spelling B, o ku kapate te ai ngahi mātua, you can find it in the library, o kuai e ngahi ai ngahi lea ko hi ke fai ngofua ange ko hi ko lawe i pena e vahe vahe e o sayasi he wike ko osi ha ngahi lea te mbunga aka ko tohi yeni o kufra amu ke mawai ai ngahi lea te tau pehepe e kamata aki pe ai ngahi lea maa e linta pa pehefoki ke tau kau fanongo ange ko ni ko tau ilu e fanau e alfabeta fratonga vaweri mo ngahi you know lea koini I he ni pe mo ngahi aho oe oe wike ngahi mahina ko hi ke mo so this is for the year 7 and 8 tau pepe koe whanau koini o kunau I he ta o year 7 and 8 and intermediate te mo lava mo tol o kau I he spelling bee koini a taulua spelling bee ko ngahi lea ko lawe I pe I think o kosto ko wau fefa ampe ke ta o toko tolu pe toko fa e ko ta onina e ko ta o tahani mai ni hono hokosia ai tau katoa nga e wike rea whatonga so if we can have more te tau whakahoko ta tole ki polkalama ko e ni I he osea ko pe ko e wike e ni ko uhi ke tau tuku ata e ngahi ai ngahi ikuna whanau pe ko e ni o kunau kau mai and we will put it out into PMN and our winners aia koe toko tolu. So we need some more of our year 7 and 8 mō loto lahi ke kau mai I he spelling bee ko e taulua spelling bee. Ko hono wa ko e tau whaauhi lea ke he tau year 9 and 10. O kou lawe I pe ko e tau eni o ku nai toko lahi kau lea ia I he year 7 and 8 tau sio ke he lau tohi whaka awha ofa ai ngahi lea ko eni e tau whanau ko eni he lau tohi ka ko e tau ngahi lea eni me he tau year 9 and 10 ko e whakaloto lahi atu pe ko e kawe inga ko e hiva ko e whe unu mahu inga ia ki he mōi ai tonga pe au whaka ampe ke mō tuku mai ho mō ngahi lea kou lawe I pe e rinta nai o kosi ai ki I kau lea ia e o kosi māwe ke tuku atu ia ko uhi ke whai hono voti ko eni on PMN Tonga ko ia te tuku atu pe uhi ke taha ke mō o mai ho mbonga hi lea ko uhi ke tau ki he whea uhi ko eni ta tau pe mwenga hi vārinta e tuku atu mō ia ko uhi ko lawe I pe a ngahi api ako o kunau kore mai pe ke ki tuku mai pe ha taimi ke nau o mai e nau ngahi va pe e tuku atu ia he ngaru ea ko uhi mo e ope, ko uhi ke whai hono vote, ko uhi and whaka mālo lahi pēni ki he offer ai Potunga Awe Pasifiki the Ministry of Pacific People I he mō pōpō mai he tauni, pia pehe foki ki he PMN Tonga ka ko ko ta uni ta fie fie ko hi ko la ve ipe ko to hi ko eni elinta pa pe fo ke ka fa nongo oku si si hono to ngawe aki ka ko la ve ipe I he time mi ko na ke ya ko he ko risi na ke mau ke na ke ke ai hale a faka tonga ia ka ta fie fie ko ta mai o e ki ko eni ko Edgar Tuinu Kuafe na ne pehe ke fau ai ki tohi ko eni ko ungahi comprehensive lea faka Britania o hiki o liriwe ki he whakatonga pakwai mo ngahi instructions pako pehe ni men pe ai ha taimi ke toi republish ai tohi ko eni I he ko hi ko taha eni ta mai o eiki e tkatu inu afe na e wha koi ai lea whakatonga pe a pehe foki ki he I he taimi ko nei ai Pacific Island Educational Resource Center I Okalani and oku tau fie fie maupe ke tau you know and whakaroto lahe atu ki he tau ngahi mātua. I think I he library, you have it in the public library, your school library, and see if we can tau seo pepe te tau lava o mauen ke tō koni koe ki he tau spelling bee. Yeah, so for a lot of that, Sigai Linda, I think that's pretty much koe tau porokalama ki he weekendi. Ka kuai ai ngahi exciting things oku, you know, oku whaamu ke tau vahe vahe pe ko uhi koe ke oua ngata pe I he weekendaha, ka hoko hoko atu pe e tau vahe vahe mo e tō utupu ko uhi koe tau lawe I koe ni ki he data ai ai tō lalo ko eni e tau lea me e tau hongo fū ke tahani mahe o 0215 ko e tā ui o tau fie mao ko eni ke nau si i. Kau mai ke porkalama ko eni, hange pe ko au neongo ai wha heheu pe wha me me tere pe he like he kape kape he taimeni i ka tau feinga ke tau lea whakatonga he pe tau whakaloto lahi tau whanau na e whaile i mo tupu hake nusilani ke nau loto lahi o kau mai he ki porkalama ko eni ko uhi oktokoni pe ia ki he tau lea whakatonga I think koe wiki ka hau e mā wai e rinta ka koe wiki ni mahalo e tukwa te ngai viti o ia ke voti ka mata ke voti ai ka inga tō ngā ia ko haipe ok mō koe whānau pe koe ni i he lea ok mō manako ki ai mō vote ki ai you know koe lahi peho no si ofi ko nā tolu e i kūnai ai whi ahi lea pe pefo ki he hiva pe ok tau fie fie koe hui koe ngahi ofa koe ni oku tuku mai i he Ministry of Pacific People ko e tau spelling bee e linta oku whainga Māori ai toko naki ke like o atu ai ka ui kūna koe ni ke spelling bee ko hi ko weekend ia ta tuku atu ke oa ta wike taha ke like fai mo sio e ka inga tō ngā ia ki he kau lea ki he kau hiva ko nau oso o mai e nau ngahi hiva ke tau whiri me iai ka ko hono whakakātoa o kumau whakamalo lahi atu whafofonga ta siaola o saia skupu mo e timi siaola pa pehefo ki he ata mau palesteni ko ana pahulu oku popo fau fau mai pe kahi me mi pa ko la ve ipe ko wike wike na e like fu na mo ua au pito e tau kau fai ako ka kono whaka katoa linta malo e mau whainga maari ka ku te ai hangahi mea ke te o atu whainga maari ke tuku mai pe hombunga hi whehui i he PM in Tonga ko lawe i pe o kuai you know ke comment mai pe o mai hangahi mea ku ka pau te kai ke fuu mahino atu me he tawha aki ko eni ai si au la moe ata malo linta
2: Malo apito arisi pe a okfra mafana foke potala noa poni. Ko e tau toki si tu aini me he e tau wike hange pe ko yana ke e fata no ki ai. Wike faka ofo ofa hono ka veinga moe me akotoa pe mafana ae tonga. Me he ka ureka pe oa uki he kakaila lahi. Ngahi ngā we anga koe ngahi a ko. E fia fini ki mua koe he e tā polokala mā na o tā tai fo ihiwa koe a anau sai mone. Pea oku tō atu e whanongo ke fo ihiwa koe ni. Ai ngāhi heri aki, oku ngāwe aki. E hiwa, toki hou mai rēpia ki mui, ta koe na o si rēpi pea tō ngā ia ki mua i he ngāhi whao koe ni, he?
3: Oia.
2: Pea, seo ke fo islaine whaka mui mui koe a oe fo ihiwa, e misi mo one ofa koe pekia kaumea. Te tau fiu ta toho no vavaloi ai ngā hi whao koe ni pia moe lo loto e nao whakakau kau ke lava ke tau hanga o talanoa i pia vite koe mahino ia ai Marie pia tō atu moe aonga koe ai hiva kohono aonga ne hiva e arisi ko sio ki ai koe tau whanau e fuu boring e kanau toke nau tau tō ako ma uloto hafo ilia koe hiva koe tō atu pefo i hiva koe oku nau manako ki ai o si hive hiva i pena o tolo tau fa fufu pengi ma te matonga he e koe o faa au oku ilo pia he taha kotoa me he kaure kapa aku ko tui koe fo i kaveinga le le au pito eni na e foko tu e he potunga au e koe kakai pasifiki a e tauni pia ka pau e toi hoko atu pia he tau fo ou he oku kei lahi kei lahi au pito e ngai mea ia he musika oku whaka amu ia ki tau talanoa i pia mo Ngāwe, a ki fupo hiva.
3: Tā koho o lau iyo. Fupo hiva koe ni ai konisi.
2: Fupo hiva
3: ngai toki osi. Iyo, koe, nai osi au peo toko uango fulu tupu ai ngahi api ako. Koe konisi. Te kai ke osi ai ungahi api ako ia na e oku kau mai ki he etau ki he po hiva koe ni. Whaka ai ngahi hiva usu. He etau sio koe ki he mana koa koe ai hiva usu. Koe ta uni, koe fuafua taimeni, o wai ki praise and worship. O kua e tau ngahi hiva o manako. Tau e mo tau hiva palas, palasa faka fie fia i he sio koe ni ki he moho tale e niti moe mana koa koe e tau hiva whakatoa moe kas, ko tui awe ka pau e toi lele pe hatoi fo i hiva ia he tau fo o koe tau ka venga e toi wha fo ofa pe tau hange pe ko lau e rinta a himi taha taha wha he tā koe o koe e fasia e valu hono hiva i ai taha taha wha o kwae fasea tupo niua I mean you know ka pau e ai hangahi he ai ngahi fasi koe ni ke tau sio ke ako ke ai e tau whanau e toe ke toe uhi ke toe loloto ang o wa ngata pehe wike ka toe ka pau hoko ai ngahi ai ka venga koe ni koha mea ke hoko hoko ate e tau tala noa ko uhi ko na e fufa maa whanau pito eli tapa ko mlawe pia mahalo pi e min tonga na e lahi ho ai ngahi poka whaka ofo ofa e tau ai ka venga koe ni mo e vahe vahe na e whai i he tau kainga tonga nofo a kainga tonga i Aotearoa
2: koe hiva po hiva koe ni na toki o si a whanau a ko arisi kai ke te lava ki tau tala koe whanau koe ni na nau tupa ke i murini whaile i murini i he anga koia e nau pu ake ngai fo ilea he hiva ka pau te nau tala noa mai e lava leva ke te lava o tala o kai ke fu lele i fefe e nau rea ka ko e nau hiva tō atu
3: tō atu Boi kalas ke ke he. Fafo ofa e ta uniri nta. Koe ngahi apea ko katolika he. Ngahi koris katolika. Nau hiva pe i he nau ngahi hiva. Hiva koe ni e nau ngahi hiva pe ni e nau siasi. Tau lave i pe u ngahi hiva ke ke koe ta uni. Na ke ke ngata pe i he hiva usu. Ka ko iro pe kau hiva usu i he manakoa. Ki he tia whanau ka koe. Iyo, ka mo on ho lau. Koe taimi koe u hiva ai. Ok vahe vahe mai ngahi mātua. Koe ako koe e ngahi hiva. Na toi foki mai ki ap. Ok na whanonga tu pe ki he hiva. Koe ni a ngahi hiva. Koe pangu nao fie fie ngahi mātua. Mo ngahi kui. Koe uhi koe nao whanonga. Ok nao hiva whakatonga. Paka pau e toi hoko a. Ai hiva kakala. Oh. Ka kufa fo ofa au pito e ta. Ai ka venga he fia finika. Koe whakaloto a laiat pe e. E rinta fa malo laiat ki he pimentonga. Koe tau pokalama koe ni. E tau fenga pe ke. Osia he wikeni. Ko huika e wate iku na. I he toko na ki. Pe koe ape ke wiki ka hau rinta. Te mato e foki mai pe ke uhi ke. Ke mau vahe vahe ko haina le uku iku na. Ai tau lua spelling bee, tau lua speeches, pe mwe tau lua hiva. Whakakurupu ka koe, koe ngahi hiva, ka pau e lahi ange pe he tahanima, e toi whakafu ofa ange, ka kou lawe i pe, u ngahi hiva ka atoa koe na hiva he polo tu, mō kau mai, mō sen mai koe uhi ke tau, ke tau si ange ke uhiva, pa ko hai oku, like, malohi, en koe voting, koe whiri e linta o whai pēa i he pia mien tonga. So e tuku atuia he vave taha ke whai koe ni ai whiri he kainga tonga pe koe ni. And mia malo au pito linta e mau whainga marie o ku mau honga ia pe au ku tau toku wakai piki he wiki kahau ki he ikuna. Malo au pito.
2: Polo kalama tau lua ia. Whakaoko atu ia Arista Tafu e Fafini, me he si ao lāpea moe ata, tau tōk foki mai me polo kalama ko ia i he wike kaha o Mālo.
1: PMN Tonga.

0: ko tātou miko o se mini te taha me he malo. Whamalo ki a soane one one pia moe kau tā mea ko i ana ana o mai e tau whasi na e toki o si. Hiva o e GPS angele ia. Tau hoka peke tau polo kalama ko ia o ku hoko pia i he polo kalama ko ni ko fifia ke utata lelei. Whaifekau soa tāme o ngoloka. Ko e pure sipoti fokieni o e korisi tai lulu. Ka o maa foki ko e pure folau ia. I he timi tau tahavalo ko ia atonga o kwa manaki ke nao folau mai ki nusilani. Ki he ki tuna meni o kwa manaki whakahoko i he kau vai Waikato. Me i he community tonga ko ia i Waikato ko fifia ki tatalilea Paula. Whaifikau Paula Moala. Ke tokoni ki he whakahoko ai polo kalama ko ia oi pōni. O ngā tangata, whaifikau, malo e tau mau ai fiafini, tata lelei ki moua ki he polo kalama.
1: Mai roro, pita, mai hamare whaifikau.
0: Malo au pito e tau mau ai fiafini, pa malo mo e tuku taimi ke kau mai ki he polo kalama. Ko lawe ipe o ku o si mau maarie ai fotutu ai community me he kawai wai kato Paula ki he amanaki ko ia ki e taltari e tau whanau i he timi tau tawalu. Kai ke, te whoki atu ki te koe pia mo e pure folau ke mo whakahoko ai polo kalama. Malo.
1: Malo, malo rita. Kore pe ke maa whamalu malo a penga i tau whatapu o tau pe ku o kamata ke whianga o e whawhini. E programma di te opi meno to ma e atamo mau ke ma tala noa pe ki timi ko ia kua mana ke follow me mi tonga ai anta 18 ai timi ko ni ai hak fa kolisi ai go i he ne me me pure follow ai me mena ta we timi do e fa ka so ta me rok ke ni tala noa ma pe nga i a pe fa ka me na follow te ta to ki hoko hoko ta pe mo to biu ya te risi ko e ka forau ke ke mea i tonga ko tope o ku uina pe hana mai family bu hana fa nau e ka mai he timi ko e forau mai me me tonga malo ko ka
2: malo malo pe mo ko mari ko u ko de ke u u fanga pe mai fa ta ko so no a fa ke ke ka mata na ngan ngan be ko e ni fa pe fe nga ki buriako ke ka mai na tama le lele ki pwata ka pura ko ali nai ya e e ya fini ko e ko malo het pe ko ki tu tai mi ko ko nga mari ki pa ya ta ta no an ka ko mo e ti wa ke fola wat ko de ti mi ta ta wal ko ato ngani na ko si na ya ko ko ya ngi pe ko na ula be ko e ni ka pwata fo mui mui ko e Fulafu koni o ki makehe e mi ngai tua ki mua, ko ngai tua koni ki mua na e watu fe taulaki o wainga pepe mo ngai timi whakaako pe. Kai he fulafu koni o ku mahino mahi tai nimi koi fulafu e o ku mamahe atu mi tongani he aha uoua, te a foki mahe aha ono. Ange koe ulaki fotutu e mamahe atu he aha uataha, tok me aho ni ma ka to bi ma mari mai ne na o go e komiti e folawa te e pure pure ako ka ma ka ofisiale ko mo timi te na folawa te aho wa pe na to fok me aho no ko ka to pa ko no wa pe ko e e tu go ke ka timi ko ni ko ko fili o sia e o captain o sia e captain e mo e mo e mo to captain ko sfuri ki ai o me pe ta na ko o pini ko captain ko ti mo na tai e mi he kristonga e mi he homa e a to kon ki ai e tu po fa ne lua e a to ga ngari a hona e mo pendiketo re pulu e mi he ko sia fo o be mi ewa ai a gosto en areva timi ma be ko si pa o dia ke mutol a ne fai be gi kamata gi sing ai ai pure ko ka ma motuan ka ma to nga ka ofisiale mo fa nau fai ki o ko ko lo itonga ni he to na ko si ya ma pe mie kongi tokoni kakai fonua matunga ko na fi tokoni pe ki te wa ke fola wa ko na ko ki atimi ko ya wa o fo fo malo e pe we go e tu time bu te te le ki ma to lu ha pe ko na hi yo ngongo ku ma mai ko ki mu e ke to to matunga ko na wa to unga nga u ya tu ki ke te ko ka ma kai na lo tu ya untunga e fa ma ra he ti he ma fa nga ma ri ko ya ko me pe ka u pe ke fa ko pe e ka inga ka ma ma he ni ma nga he family ko to pe ti mi e tu fa no u ya te ti mi ka e ko ko re tu pe na fa e ka no mu fe fi ka u fi ka ko mu ka ko mu te sin ko ni ku fi ma u Ne e pe ki toko taha di ma fai fikau, ne fai hauko pe a nea fikau kwe mui mbea kona tata anua kei fikau kwe mui mohi ngā. Ue pe ki toko taha di ma e kau forau o kaua e motu ani, ue pe ngai family tonu hena, ne fai toko ni mai ki. Pea koe tonga koe kau forau, pea ku fai vea e korea ka di ngutoru family, ka umaya ngai kai ngalotu tonga i he mi toni. So e whanau koe ni, e wat pe unga pe ya tik motor ya ofa ya e fa hano fa mo anga e accommodation ko ni e la wat ke fa nau o malo lo tu ki ai te mautari e bo me loto ho unga mon u to la pe fa pe fe tu ta ki mai be ga hi ka nga lo tu ofi o pe he mi toni na e na to ko ni tu fa mo anga to ko ni te e ya te ko e fe ka u ka ma o o gulava ka pulia ko fu e fra mole ko ya e to tonge ki te unha a kapulu pe taha ai mo ki te unha fa e mo fangi na una o pe ko au fe unha mo panga e valua fe tup valua fe tonga eni e o maui e ono a fe nusila faka kato e ki te unha ko ya ka ko e te kore kore at penia na fai at ke family ka uma mahe eni ka mo e tata ia ka pulu ne ba me ka ka pulu tu tu ko na ko a tonga i New Zealand na ala ba to ko ni mai e na ala ba ma o wa ki te wa e ko ki foi vai nga pe ku to ka o spe vai nga ko e fa no te te e ki te wa ki vai nga hoko ka ko ko le pe ni a e o mo i pe ho ma u nga ka nga fa te ko a fa nga ma ri a ki te wa ka aki ngai ofa pe e tokoni e ki timi koni e whai e whola watu o whai e whi auhi koni i Nusilan. E ki ngata e whaifkau, tukua pe ka te ngai te hui e whai pe hono tari atu. Malo.
1: Malo, malo apito whaifkau. Koe Koe hae whakakatoa, nā u mau pēka tīmi nā rako maikra toko whā nima. Pataha me ka ofisoro, ka u māke tai mini ku holo ai e tu unga, ai tō lahi kātoa e tīmi. Ke unga ke usiot ki kai moe ngā, ka pāu wena ku lawele toko taha nima wena, mā te mausio reke toi ngā mi ai.
2: Ko le tu e tai nimi whifkau mau toko whā tolu pe. Ka ure ka wai ngā o i he toko tolu tolu pe. Pea moe ka ofisiare e toko iwa. Te ongo fulu, ongo fulu. Pene e i tuena pea moe i wata poi ne lava o whakahu mai heni. Holo ka wai ngā ia ho iskuatea toko tolu tolu. Pea moe ka ofisiare e toko ongo fulu. Pea mā tō lahi e koe tainini.
1: Malo. Malo. Malo, epito e. E ka ko tu ke te ke lau i mai pe ti li pe te u head coach Tahalo Anthony me up for all. I go sota me ngoloka me Tailulu. Head coach ko Tahalo Anthony me up for all. Assistant coach ko Krisi Latu me Atere mo waka poreo me Riahona. Ko trainer ko sa te Gika. Water boy ko Iveni Morena me Tupouhai. Ko e whakamau ko Toto Ofa Vea. Me tu pouhai, maskeritari, ko Fatarika Matangi, me tonga high school, pea moe pure folau, ko Losana la tu, me te pure ako sa ante lu. Ake ka ofisio loia, aini kong mao mahe tai mini. Koe, kaptenina lawe kia e mele cha, sa ta mea ngoloka, koe kapteni ko tui moana tai, tui moana tai, me atere, tokoni ki ai atu pou whaane lua, meria hona, pea mo Benetik, a Maria, me Glopsares, lea e pulu, me a Fou. Toki nga toloen me koristonga, ka timen me koristonga. Kapiteni, pea me tokotaha ko Pahulu Tooa, Afa Pakalani, Pauli Tone, Semistoa, Simiki Fevareaki, David Wailahi, Adrian Pole, pea mo fatafehi toutai. Aigoe tō, nā tōnihia mei he koristonga. Mei he korisi kotupou, o iai Atonio Minoneti, Winita Alatu, Hehia Pokisna, Christopher Lolohea, Iben Sinipata, Sione Lolomana Ia, Wamlak Soane, Kokinau Toruia Meihe Korisko Tupou. Pea Meihe Apeang Mahalunga o Riahona, Ogei a Sosaia Kautai, Tevita Kaumawae, Atnaisa Frikitonga, Tontane Makasini, Inoke Masima, Samuela Eteaki, Tupou Palu, Sinimani Halatokoua, kopi lau tōlu ia mei he apiako maalunga kori ahona. Pea kuia imo e tokotaha koen me apfou, e tokoen kapteni, ua aki atasi paia muri tau fuu. Ae ko ongo tokoua mei he apfou, kori si apfou. Pea kuia imo e tokoua mei he Tupou High School, ko uhila takataka, pea mo tohitangi tohi. Koe tokoua ia mei he Tupou High. Mei he Tonga High School. Tonga High School e wira takataka, tohitangi tohi. Koe Tupou High School kia se kona Vatikani, Eriati Halaufia, Tonga Longani. Koe kina tōruia me he Tupou High School. Pea mo wawau, o kei peto kataha koe niko flanke te kafa. Me mego e kakato efo iti mi, koe toko tōru ia, o asumai koe ni. Io, o kei pe mo naungahi hingoas, e toke pe hapo kalama amui, Eto kilang fraigi ke tebo na ngai kolo mo e fraigi e tamaki ka kautui ko si ilo ipe ngai mea ipe ngai familia e nau fana u kau mai ki tim pero uhi ko toko tahani mana e ko mau e nau ngai mohenga marpe te mafenga beha tau noa o vai beha ua ke e ngai mohenga ko eni ki apsasini ki holo apsasini e fafka malo tupatka ko
2: E o malo ko e hoko pe e pepkau na te tānoa e whikau pe mo e transportation ko e hapasi whikau ake pe mono pe ake hoko e whanau pe le whai pe kore pe me TRU ma tūnga ko e nau tokonia kang mau tolu ko no whasi o sio ate kautama ko e na ko e aka pūtutuku ko nau i Nusila na tam os whai tānoa mo nau tolu ko e me pe kuna upai Me pego na fie ma u ko na kore mai e ko te sini ko e hanga ko e pasi ko ni ko e tu u tatu na ke pe u pa angai taha fe ono ngea u nusila. Pe a mi o kalani ke militoni. Ae u na fie ma u pe na toria na ma o e ko te sini ko ia ina lawa na toto koni mai no to tongi o pasi ko e tu tamo no fa foki mai ma to ko ki ma foki mai ki to mani pe a kore me pe na to mo ki ko te sin ko pe a ba ko a to ko ki a ko ki ma e la ina ka ma no no ki fe tu ta ke tu pe o ku ya pe ki ma e a ka pulu ofi pe e holo Una PHP toda cometia yu ngange kapau ke malu ki ai maru community ono e ngo full nai lue lue ko ki mar ko ni ka ke depend be ma u ma u programa faka aho ko ki ki mara ke mara kapulu ko ni e koi pe kore tu pe na lawa te to ko ni mai manga ku ti ga ke pe no kore te pe me ko ni ne ka ta ka pula to ngani ke ngai ku pe ngai ko me ka ga tu tu ku un lo to pe ke na to ko ni mai ta fa ki ko ni pe io come te fa gruppo per tu sporti e con me più non cori col cori me e con te sini e passi mi vuole un canone pe e lava e te di mamma anche per ti tau ma pe ha passi o hai cam tau tu be ma ha un pica che ha cau ta passi e ti nau tu qua me me ti ma quin me cau fa uria nau nau totom cam tau tu be tau cori cori il pene te fa coi ngai sponsor che nau to toko ni mai che the transportation go at far now me go give for me to koni us fan for follow at me me give me to koni pe to ki yo pe ti mio o fashi ha me mo in usana ke pa ma me to koni mi ai ka ko tu fo pa o pe o sitari me pe ka in atonga ko to pe ti na fa ya to koni mo po po ki si fa now koni we amana ko maulele to koni o ku Ia ki whanau na lawa o mauhana o whainga mariva inga. E tipenia, e a, e no teke teke atu e feituna ka umae. E ngai kupu i kau aki koe, no mauha whainga mariva inga ki whanau ko ni ke hoko atua ki koe. Tau mua whukpia no fotu tu e tua koe ni. E ku, ia i whanau o kunau tareni ti ia, pe lawa rewa ke nau, pain, ke nau ua to va inga in usilana pe ai ngai kala pu ke nau ange tu ko na tau ki siu ai ani heng heng e va inga ko na timi ko na wa or pleki ko tu lai ka e timi ko ani nai ko ani uhu ko tau tom tau tau tu utom ke hoko hoko se ini pe ai te tau fa na utonga e ma wa na fa inga mari ma wa fa ima na family ma tu ngo ke ka u ya na tare ni ti ko fo ke ke ki ma bi na utonga Tu kalpe fai fkau ka pao kia mea e fehui.
1: Halo? Iyo. Malo, malo fai fkau. Koe, au maulo, o kono tonga, sa sene tai mini. Aia koe, asko en he mape he tai mini, miniti e, miniti faa be nima, faka uri. A lere mi hen ki ai. Aia koe ke uhi ngai kua lere moto wei, ma tuko lere peke tuu he mama, he. E ku of mai pe. Aia, me me kilomita e ua, poi nima me hen e tai min e mama ko mi hen ki he kana e mau pe ia e koe koe me me koe ofi taha mai hen e tai min aia o ku na na fai fetu ta ki ke presteni koe kalapu pe a mea ofa mai e presteni o mafeta mafeta ora ki e ki he malae ke kalapu koe ia o na ofa mai e malae pe a moe saoa, moe lokwhetongi, moe nau nau koto a peo kwha eka trainingi ke ngau e aki he timi tato tongi pe. Pe aku, tala mai re te le mai pe moe ki, ai hape whakataimu te maulawa o fio ke ai o wha mo teu teu, a ta hape he mai moe ki, he kei ti moe ki e whare ke o kato a pe ki ai. Na ke lawe koe ki he pasi, o kei whae rupe whenga hele taimini, ki ha kautaha pasi na lava ba me pas haya hage pe ko na ke lav ke ke ko ti ko ko ma ta bi ni me ka ta pasi pa nga e ta hafe no ngeau me ma ka puna ki hen ki apisasi pe I for you one way be I to ke hange to foki ma ka pakete telefono ka ko ka price ko ya ya o slaw me fa uria ka paro e to e fa uri me ma ma o si ai be ka tanga ko na u ofa ma na taimi ka fa uri pasien te na mai pe o fa uri o ka pa ma o pe pas a haya mai ka ku ofa me ka tanga ko ni ka tanga ke he o fa pe ko ni ma na u ofa ma na taimi ki ma o fa uri ta to tompe ai ko foi roti e tahai hau ki absesi pe me a to lu ko fa ke mi la ke la ke ai alu ke mala va inga pe me foki mai ki he ni ko me taha ko nai me a na asi mai ho mo polo kala ma ko ko yo o hata ko e va pe o si ai pe ngai feitu fa me fa kau kau ke ta min mo no to fa pe ari ki ai pe ko su pe ko misiu me pe mo stadium me wa ka to stadium pe ko yogi rekleni ai ko ngai feitu yo fai pe e si o ki ai ka pa e lava me o a to no ki ai he ko te fa lo tlahi pe ke ta mai ki ke na ka ma hen ahi ke algo ke ngai feitu weni ka ku lo to fai pe ta no ka ke pasi ta mi malo ho ga tu ka pe ta en ka ga
2: malo malo ka ku Ang ipe ko la si fra asia tu pe he mau si programa teori o ko mau ki programa tinga pa an la ka ko ka to ka to na me ko me ki mu ko me ula ki me ko na ki kore me fra ku me ta va fa la mali ko timi ko pe ke mau teu teu la ki ai ko ki teu teu ia ki ha ki hiwa o si ala pele na fra ko nai e fa nau ka wai ki hi wa fa nau na si hi wa ye nai ne ngal ya ku hanga o hiki ke o atu yo pus ka ma tsa ki wi wa kan sa no ke ma ku ki hi wa ko e ma ngo hua ka ko me ma hu nga ta ku ka ka ki ulak ma ka ofisiale a fa ta na ma ku ma wa to hi wa lo inu si lan ka ko ku hi wa ka ku lo ma man da ko po po la he pe ka ta fa ki ku to ka ngo mai ai ta fa ngi ma lu ha lo ma ri fa nau matunga ko no te i na to na fa be ko le pure a ko mo pure folau ke mau ya fe wi ke ka ke mau ki no fota hai tongan pe mau to ki mau ma ya mau ma te te be mo tuan e fa no o no ko ki hiwa matunga pe sa pa te u la ki ko te mau o te ki ai pe sa pa te te mau o tuan ko te fa tonga i zo pe ko i ske ti u ko vainga mo vainga sa pate ma tur sa pate fraosi ta paure to kia ki por kalam fora un mari e fitun e mo kaen alo tu he fia fi ke ma tu tu wa tuai ta to na sa pate ba ba ho ti mo ma toria u vain ta ko tu te fai pio no te ke me ago ya me ko no ki kori me ai o ku pu pi ke ai ko ta mo pi ta un ao ko ni ta te u pe Tinggal tangan tak kato, Kemarin sih nuk kemarin, hujan di laut Maria atau Fanau. Malah gue ya, kau, gue tahu ya, di nau, fikir kau pergi foto pergi, dia mau ngalih fra aho, dia pergi efias kita u, pergi, hewan gue di program aku ini konau yu ya tuan, kain aku ini usila, dia pergi gue fra aho kau kau kiri. Fundraising e whanau, na maumah ki pocket money whanau ke toto o mai ki tongan, na ki foi maa e whanau. Pea hangepe koe kua ki polkalama mahalo he, na te teo e te ke aho wha, pa koutupe maa na e te liliu ia ke aho ni maa ke tok whaia e tau farewell a tau tolu, pea moe timi, pea mau tok fok marewa hai aho ono. Ono ta katoa pia ukau, pae petala munu atu, o tui pe upe ki lawa o mamohe, mga tunga, o toka ngai kina, ai whanau koe ni, me whae te kore ati whituna, pa upe tai tai reiki mato, pa upe pe e whatawang. E ke i whaitokonia mai ki tau tolu, whaitokonia te whituna, ka umaha kai ngalot, moi ofa. O ku whai maa ki mato, ko ngā pe koe te wake whorau koe ni. Tawange pe ke ke i... Kapupulu mahe e ki hala umari whenga e te tau tolu. Te whaha kua ko tau tau hiu tau wā, la mea tua, o maana tuka ngai kina he motuana, si whanau koni, taimu ko tope, u lawa ti malai, u whaiha family pa we fana ko ni mu a ko ni na begina to ma tu wa tu wa ko ma u le le tu ko ni ko ma wa to fa he mata a fa nga mari a ki ma to pa na fa nga mari o ma ki na to ta ko mo na ka hu ta ko fa la he ka tu fe ka u ma ro be tu ki fa no te te programa ko ni ki fa ta hu yu ya tu ki ka nga o family ko to pe New Zealand ka nga tonga ko to pe tu ene tim si vo ta kavalu te ma fola wa to fa ya fe nga ko ni ma tu nga ko tare ni ko an he e ki ma la to ma ro bit
1: ma ro bit ko la bit ta taimi e fa ma la rita ma ro ma fa ka mari la va o fa e ka mata ta la no fa fini ma ro bit
0: Fa malo lahi atu ke tek mou aungo fai fe kau i e whakahoko polo kalama ko e fiafini ko tui pete tau te foki mai i a wike ki mua pe a tu uta a e timi i he fonuani ke e to e whakamanatu pe ko tau ka inga a inga he mea koina fai ke ai po tala noa i he poni Malo au pito ka mopo uria
1: Malo pito Kumata ria

Leo Māli e ia e tangata ko Sāre si Kaufusi pia mo e hiva ko ia Wailupe. Lolo tonga tau taltari ke polo kalama ko ia Okuhoko, a ia ko e polo kalama ia me hefe awelea ko ia, a e kalasi ni ma ke kalasi walu, a e ngahi lau tohi na whakahoko ini i he wike kua osi pia mo e wikeni. O tai lewa a e ki whanongonongo ko ini i he whainga maari e ko ini, ko e whanongonongo whakataha a e kau polisi tutuku tonga inu usila. Pehe ki ha ofisa sela, pia pehe foki ki he kau polisi ifi tutuku tonga inu usila ni. Ka ta ki o whakamanatu atu e tau whakataha ke aotoko naki ko ini, aia koe aho wahiwa ia o ako sini. Whakahoko eni i e taimi taha ho ata ki he api o me sake o tumuri. Fika ni manoa o e Henwood i Mangere East, malo koe whanonongo ia me ia siope matapure. Whanonongo atu kia ki motolu ko ia kau polisi tutuku, kau sela tutuku, kau maafoki ai kau polisi ifi tutuku. Ko mō whakataha e whakahoko ia i he aho toko naki koe ni, ki he api ko ia o me sake o tumuri, whika ni manoa o Henwood i Mangere East.

0: kore peke e tupe taiki o e funga vai taki ke nao le pasi i pehe ka tau hoko e peke tau polokalama ko ia oku hoko. Hangi ko ia nao glavi ke ane nai ko e polokalama ko ia oku hoko ko e e whaia whapotala noa ki he ongo whaiako na na whakaunga tama ki he ongo apiako na na ohanga o tataki a e whi auhilea a e kalasi ni mā ke e kalasi walo. Ko e whi auhifo ko e ni o whakahoko whakata uia i he ngā hei lau taipure anga ko ia i okalani ni pe a o ko whiwhia ke o tata leleia mo la via pulupuna me he Otahuhu Primary School ka o maafoki a Olivia Latu me he Finlayson Park School. O fafine malo e tau mau a e fiafini pe a malo mua a e tari whakaafe ke mo kau mai ke polo kalama e fiafini.
1: Ia malo e tau mau e fiafini linta fafetai ke eki.
0: Fafetai. Fatawange peko mo ma o ha malo lo le le ko ilo peko e fu wike lahi fau fau a mo oni ke te tau tolu kotoa ka tau tau te fito ke te ki mo tolu i he ngahi apia ko ai wike ko o si pe a mo ngahi wike peki mu ai a ngahi teu teu ko ia ki he ngahi polo ka lama na e whakahoko i he wike lea whakatonga o wike ko o si pe a toi fungani aki a e whi au hi lea ko ia e tau whana au whakahoko whakatao i he tau kotoa pe ko tui pe te takamata pe te tau kamata e Olivia me a Molavia ko hi ko nau tolu na nau hanga o whakahoko ai whiawilea ko ia ai kalasini mā pia moe ono ke whakatala noa mā a molavia ki e tūngana i ai whiawilea ka maafo ki ai whanau pia moe ngahi apiako nā nau kā watu ki he whiawilea mohono ola malo molavia
2: Ia malo pito linta malo ele lei pia malo ele o mali ai tonga kotoa pe kumo whanongo mai ki he ki polo kalama koe ni he fia fini hange pe koe whawhi iloa ke alinta ko ki ngoa ko mo la via pulupuna uklele mai minu kunuku mo folaha pe mo hihi fani o top tap o ko ufaka kaonga tā maki i he Otahuhu Primary School pe mo e lalanga mo ui pe me Otahuhu pe ko kumau tolu na amau host ai te auhilea ai kalas ni mamo e ono ke ta uni. Pea koe whawhiwhia foki koe fufua taimi eni ke host ai e o tahuhu ai te auhilea koe ni i he ta uni ke kalas ni mamo e ono. Pea na e o me whainga maalie koe ni pia me Sutton Park, pa mo wha maaloe ki Sutton Park, i hono o me whainga maalie ni ke mau lawe ai, o mau ilo i ai, koe ngāoe ma whatuki tuki mo lahe au pito, a hono tataki, pa mo hono host ai, ai whi au hilea. Pia koe ai na mau teo teo lahi a pito ki ai pea o mau whamalo atu pea me o tahuhu ki he ngahi mātu ama ngahi whamiri ko toa pēna e tuko mō taimi ka mō lava mai ko uhi ke tau kau whataha i hono pōpō i e whanau mana whaholoto lahi ki nau tolu ke nau kau mai ke whiauhi lea i he tā uni ko e whiauhi lea ko e kalas ni mamo e ono na e kau mai ki ai e ngahi ako e hiva whakatoa i okalanini pea na e iai pea mohono ka veinga na e tuku atu ke whai ai ai te te koe ai ngahi lea ai kalasni mamo e ono pea ke peia pea me he ka veinga na e fili e he kalasi fitu mai walu ke whai ai lea o kau mai ki ai ai whanau me tau tau toko ua pe me he apiako koin e hiva na e kau mai na o loto lai ke lesi sita mai nau whanau ke kau mai ki he whi au hi lea kalasi ni mamu e ono pe a koia na e koe toko taha fitu na nau kau mai ki he lea ai kalasi ono pe a toko taha whālewa na nau kau mai ki he lea koia ai whi au hi lea ai kalasi ni ma pea o ku ikai ke ula vei pe kwe ma ke talatu e ola he tai mini ka koe mea koe na maufa toka ngai ai lelei alpe ai tau kotoa pe mo te whakalagala ka angi ai ai delivery pe koe fai he whanau ai lea. O mahino pe ai ngahi ako pe ko toko lahi pe a mahino ano toi whakotu o lahi ang ai ngahi kalasi lea ua koni a tau tori o kalani ni o ku hamo fua mai ihe ihe se auhi lea. Ne ongo koe pale ko taha ua tolu pe ka o ku whakawhiawhia pito e wakai ki he lava e whanau o whai ai lea i he miniti e nima ka kato ke nau whai hafo i ha lea tu mai i mua whai lea i he ka veinga koe na e onka nau tolu. Pe ko ia ko whakamalo ke kau whai ako pe hefo ke ngahi mātu a ku mahino koe whe popo a ki lelei ai mātu a pe a moe kau whai ako na e lava lelei ai ke loto lahi ki whanau koe ni ke nau lava mai o kau i he whe auhi. Ka ku mahalo koe ki i whakatala no at pe hefo kau aki pe a moe whi auhi lea e kalasni mā moe ono o na iai foki pe a moe ka whā maunga whā mau e toko ua na e whai ai whā amu ke toko tolu ka koe uhina e ai ki whanga tāmaki whā tūpake ai whā mau hono tolu e mau whi auhi lea pe a koe whā mau pe ua na lava mai ai ko toke tā mele na ite pe a mehi universite o Kalani kai pe foki a Kristina o Tunuku koe sea e tolu tolu hama pe a moe takia o lea tonga me ulea pasifiki i he kolisi o tahuhu. Na i whae whakatang ki ana ua, pe na tali le lei ke na lava mai o whakamau i a lea koni a kalasni mamo e ono. Maha ko ia pe e linta malo.
0: Malo a pito e mola avia pe oku hange koe lau na ke lave kia i tau whakamalo lahi ki Sutton Park e na ufataki mai e fuu ngā we lahi whatongi a lahi whauwhaua i e tau lahi pe a koe ni ko pāsi atka tek mō tolo a e pulu pe a pāsi ki a Olivia Momea a e kalasi fitu pe a moe kalasi walu. Olivia? Katake Olivia kake unmute mai whamore more. Tau fie fia kotoa pe foki e mola avia nge koe na ke lave ki ai. Ai alupe tai mi ke toi whakalaka laka nge ai lea ai whanau pe a moe nau ma nako ko ia ke nau lea he e tau lea ai. Tata te fito ke whanki ako koe nau ku lea hua. Foki atu ki a te koe Olivia ke ke o mai mua haki o ngongo mehi fi ai lea ko ia ai fitu mai malo.
1: Ma lo a pito linta pa o fa ma lo at kamo la via i he ma he vahe ma li me fai ko e kalas fitu mo e valu na e fagale re ia i Finlayson Park School e pa e Lincoln Tonga ko e ko sia mo ui a ia ko e fua fua fagale re ni e sia mo ui o Finlayson Park School ai fe au hilea ko mau tok fofo ka wen o hange ko lau ko amolavia pe ko nga we lahi a no teu teu pa ko me o ko fa malo ki Sutton Park he na to o mai e fu nga we lahi ko hanga ita lahi ka i ta uni ne mawala leva o kau ngā kau ki ono whataki o fo i whatongia ko ia ko e whatongia mamafana e tuku mai pa ko wha mā lo lahi au ke kau whai ako o sia mo ui kau mā fo ke pule ako me kau tokon pule ako he nau pou pou mai ke mā wala ni ma whakataha umo umataha ki ono whataki whatongia ko ia ko e api ako e klasifituna e api ako ia e ono. Aia na e kaumai kia e toko taha tolu, na e tautau toko ua ki he mehe api ako. Pea miai api ako e taha na e toko taha. I he kalasi walu na iai ai api ako ai e walu, pia na e tautau toko ua mo ia, pia ia api ako e taha na e toko taha, o mao ai toko taha fitu. Aia koe kaulea whakakatoa e kalasi fitu mo e walu na e toko tolu noa. Na e whai koe i Finlayson Park School, pia koe kau whakamau, ko e kau whakamau e toko tolu, aia ko mele na ite tamo e wholau, koe whai ako ia mihe University o Kalani, pia mo vai ko sorry ko vai vai kai lahi ai a ko e ko e tota hani i lo ai a ta fa aki o e musika pe a mo e tongan studies ka ma fo ko e New Zealand entrepreneur a vai vai pe a ko e ka uia hene ngahi profile na o mai ko fa feta ke iki ko hia ko e ne lava mai o ka ngā kau mo mere nai te iho no wha mau i o lea e whanau. Na kau mai foki pia mo soane nofo ak folau, ko e whai ako fo loa eni i he high school i tō ngā pia na e whanga fie fia na e to e hau ki Nusilangi o hoko atu ai he soso weka ai na e toki osi e ne retire i he tau ko osi, kono tau ono nima bako wha mālo lahi ki a teki nā tolu, i he nāu tāli lele ke nāu o mai, ke nāu mea mai o wha māu i ai, ai pe auhi ko e ni. Ko e wha mālo lahi, ko e uia, ko e mātu a tau wha nāu ko e ni asia mo ui, ne nāu kau ngā kau wha taha mai i hono pou pou, ki he whea ahui lea ko e ni ne nau kau mai i he tawha aki o teu teu e holo pea kau mai i he tawha aki o mea kai pea waifo whama alo lahi i he lava le le fatongia ko ia ko e tokoni a mātu a tau whanau ka kou hangen pe ko lau ko a molavia te tuko atu he na te keke taimi ke talatu e ola malo au pito.
0: Malo, malo au pito e Olivia pau ku whakamāwhana ngai vai vai ko ia ku mo tuku mai whika o aki pia mui ngai apiako na na o kawantu pia o ku o kou mau inga ia i he konga koe ni ho o molave i a e mātu a a e pou pou pia mui tokoni a e mātu a whakataha pia mui kau whai ako i he koe fu ngā ue lai na e mau whainga maari e fine motu ani i e poupou pa moe tūnga mātu ana ia e nau whanau i he wafe mā fitu, wafe mā valu i he pole na e whai e pule ako a Randwick Park School i Manurewa East ke mauhanga o host a e whi au hi lea ko ia o e whuitau e ua hoko hoko koe ni neongo na e kai ke aha whai ako tōnga ia i apiakoni. Kanai alupe pure ako e ke whakataha koe a kau pure ako pe ane pore i eia ke tuku ke host e Randwick Park. Ko e taimieni na e ke i he malu malu ai o e komiti koe a lea whakatonga taimiena ke whai whatongi ai a linta manu atu ke ta linta manu atu mo ka lolo fi haki i he potunga aue koe a e kaka pasifiki na anau kau i he kau whakaafe i he polo kalama koe ni kau maafoki a fai fe kau tawa ke tu pouko mama o na e koe fu whaka kolo a lahi e nia ki aki mau tolu tu unga mātua i he ki api a koni neongo na i kai ke hawha i ako ke ne tataki ki mau tolu ka na a mau tu upe koe pou pou ki he pure a ko i he pore koe na ne whai ka koe o lava ke mau si o tonu ai i he whiau hi lea koe au kwhai he tau whanau pia koe mea whaka mawhana lahi te sio ki he pou pou engai mātua whanau koe ana na oange o nau si oange peo kusi kei lele mui ai pe mātu a i he pou pou ki he whankita mai ki koe na oange me ngai a pia koe whakafofonga pia koe salute a tau kia teki mautolu he koe osi ilo pau koe fu ngā ue lahi eni ai ngā ue koe ni hono host oe o fi au i lea. Kai ke, ko tui au o si tu te linga mai e kau whanongo ia he pōni, ke whai mo tuku atu a e ola ko ia o fi au i lea. Ka te tau ka mata pe Olivia ka tak tau, toi foki pe mua ki a mula avia pe a moe a pia koko ia o tahuhu, ke tuku mai e ola ko ia i he ia ni mā pe a moe ono, pe a tau toke hoko mai ki a koe. Mālo.
1: Mālo.
2: Malo linta, malo te mai whainga maali koe ni. Ki mui ke laua te o lau hangi koe lau koe Olivia. O ko ulo tope ke whaka o te whakamalo i he ope, ko os whai whakamalo ke kau whai ako, he mau kau ngāwe. Ko hi koe fuu ngāwe, lahi au pito o pito na nau whai, he tokoni, o i kai tokoni pe i he tokoni e whanau, ko hi koe nau kau he whiau hi lea, pe mo teu teu nga polo kalama ki he wiki le fatonga kana to si kau foki i he kuki pe mo teu teu e holo pe mo toka nga e kau a ahi ko to pena e o mai ke mo api a koe a koe ya ko fu nga la ya pito pena na si fai oski a velen e fatonga ko e ko fra malo at ke kau nga ela la nga mo ui ko hi ko e pou pou mo nga to kon ko to ape o ta la va e fatonga ko e ni a ko pas me me saton paka ka ko tui mahalo e te whawhuk piki sa tōn paka e tau fo ou, ka tau toki wakai e tau hoko, ka tau ki i mana wa me fo i ngāwe lai ko nei lawa e tau ni. Ka i ke he, ko e ka weinga whuki na e whae fe ahi lea a ni mamoe ono, ko e, ko e, ko e ha, e anga whewe, ai malui e ki tau a tonga i he whanua mulini a hota tonga. Pea koe ka veinga na e whae e whea hui lea. Ai e koe o la le vaini, koe ka las ni ma, koe tolu, na e ma uia ki he kawhataha, peko uniti tonga ia, a Mangere East Primary School, e moli mo hea tupou. Moli mo hea tupou, pe mi he kawhataha, me Mangere East Primary School, pea koe tolu ia koe ua, na e ma uia e Amelia Ahoafi, pe me Sutton Park School. E me si awa pe me Sutton Park Amelia Ahoafi pe ko ulua ki i he au hia kalas ni ma ko Anthony tu ako i hala wafu ai pe pe me he si awa me Sutton Park School e na e ulua ki a mo e ua a Sutton Park pe a tolu leva a ka fataha pe a me Mangere East Primary School pe ko fe au leva ko e kalasi o no na e tolu ai a mele lose tu ngā fasi pe a mei lalanga mo ui me he Otahuhu Primary School. A mele lose tu ngā fasi me lalanga mo ui pe a ua lewa ki ai a nafe talai hafoka pe a mei si awa pe a mei Sutton Park School. Pe a koe ulua ki lewa mei Sutton Park me si awa ai pe ko se kope paaongo. A ia koe maufe auhi lea kalas ni mamo e ono na e ulua ki ua pe a Sutton Park i he ongo le vololo ua pe a tolu lewa i ka fataha i kalas ni ma ka tolu e lalanga mo ui i he kalas i ono. Koe ola ia e fe auhi koe na e fai i he lalanga mo ui me Otahu Primary School i he upule lulu wike kua osi. Ako ia pe malo.
0: Malo apito mo la via tau ki pas pasi imu ai fa nau ko ni he. Si au ai a ko tu ia ko ta pe to ton ke to fa ka foki pe a ki si au i he tau fo o. Malo, malo Olivia.
1: Malo apito ninta. Ko e klas fitu mo e valu, ko e nau kawe inga o mahu inga ke whanongo a e leo o e tonga i Aotearoa. O mahu inga ke whanongo a e leo e tonga i Aotearoa. A ia na e klas fitu ko e tolu ko Otahuhu Intermediate. Otahuhu Intermediate High School pia kono ko Anavuki. Anavuki ko e tolu ia ko e ua, ko Molini wa e nuku me he Kirsten Intermediate School. Molini wa e nuku Kirsten Intermediate School. Pea ko e ulu aki, ko Elizabeth Mafileo me Sutton Park School. Pea ku pawa i pe mahino e foaki kakato ke tau fo ou ki Sutton Park fulahi e na wiku na anantol. Ko e... Koe ia 8, kalasi valu, koe tolu, ko Angelica Sefesi, mi he Otahuhu Intermediate, a ia koe tolu ia, koe ua lewa, ko Folauhola Paongo, mi Sutton Park School, pea koe ulu aki, ko Salalina Mateaki, mi te papa pa... school, te papapa school, aia koe ulo aki ia. Koe toki ta weni e linta, o ku mau tu upeo o participate. Ko inga ku mau ofa he u api a ko tuku wange atu e iku na mwe wame tolu kakinau tolu, he ko ki mau tolu faralele ko ngai ta um ko e fe au au vilaya Sutton Park mo Finlay St Park School ko ia i Sutton Park School e to fra foki a tupe ai ai le fe au le a ki mo tolu o mo fu tika o pito pe ki mo tolu ya ko ko ma wo a tu kan eta fo o ko ma wi ku na pe to fra foki mai le va ki Finlay St ka ko fra ma lo e mo fra a ki he angahi a piako ko e ni, ko hiako I kuna kafa o nao fai, pia o kumau fie fia ko toa I pe kau ngā kau mo molavia, sai a molavia, ia ne mau e ni ki I kuna, ko ia ai linta, ko mau tolu, Finlay St Park School mo sia mo ui, ko e fie fia pe mo e seve kakai to ngā fafta ike eki.
0: Whamalo lahi atu ki a teki mo ua e yonga whawhine a e whaifatongi a oskia virenga pefok I ke toi ngā kau whaiako I he ongo apiako na mohanga o host a e whiawilea ko iai taoni. Ko ene uko usio e Olivia hangi uko ki I asi hua o ta huhu mo e tuki he taoni. Ko ene uko nau asi o ku maho nau pare kai ke. Whamalo lahi atu. Pea mo e whakaloto lahi ai pe oa nā tuko he ngā wererei he ko malawa ke tau si o mata e ne hāfua I he e tau whānau I he ngāhi whi au hiko ia o ku mō whakahoko tala monu atu ki he whatongia kotoa pe ia hamea ke he ku motoi whi e lawe ki ai ke tau whakaose aki
2: ke ki I lawe atu pe linta kohi e tau whātoka ngā I mua a o tahu intermediate school hanko blawe ane nai o ke ai e nau uniti tonga he, nei whotu e tau kōsi o kui koe lupe kafa I loto tonga I o tahu hu pia koe tau pene ua ake nau mea kau kōtungu nau o sikau mai I he sila he tāpu pai I o he a whawhiawhi au pito pia pehe foki ki he Kelston Intermediate o kui ai nau I tonga nei whakotu he tā uni koe ne kua os hafua pe I he tā uni pe a kui koe whakatau katea kui ai whaiako tonga ai ko lovely une whakalele ai niti tonga ko ia sau tau whiawhi au pito I whanongo ki he whanki bilingual for all whakotu u kua o hā mō fua mai I he tā uni pe ai ngā oe lahi e kau whai a kōpe, he whake ngai mātu a, I ono awe nā whānau ke ngai kalasko I mi, whawhiawhia au pito. Kau atai pe mō, wairanga mō ui he pue he tā uni, I he tau fo oupe, tau toki si o peki mara e fuhu Olivia, he? Pālo au pito lin tāko, ki mea pēnā loto ke tau hanga o whātoka ngai anki, ai ongo pai lingko fo ouko eni unā kau mai, I he place he tā uni. Pālo ke kau whai a kōpe.
0: Fa malo la hiat ke teki moua, pe a moeta la monu, fa malo ke kau fai ako kotoa pe, hange koe lau koe a mola avia. Tau toki si ope he mala e fuhu I Sutton Park he tau fo o. Malo au pito ka mopo uria.
1: O fat, malo.
0: Malo o fat.
3: Kromo e ki karumo e ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanau nongo ke kau me mi pā. Whakatoka ngā iange mua, ko e tau poro kalama wha malo sino mo wha whaohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, tua sila, tōluhi waua Great South Road I o tahuhu Auckland. Aho pure lulu, o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau, ua ono a kos Wafe wano. Pe iei moe ngahi pare ki he tau whi auhi disco, wolosi, pe moe aloha lereitaha. Ko iei o kuata whaafe loto maafana ke tōreka reka kotoa pe o loto aokalani mou mea mai. Ke tau polo kalama whakamalo sino mo whakawhiohi. Ko mui lerei mo mui whiawhia, mo toia e We The People. Whapapātu pirikita anoa, ofisa whetuta.
4: Tenga maari koni, ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaeha. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu avaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fawalu taha fitu. O rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Huhake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko o peti tovo finau o rea ki ai malo. Tenga maari ko ni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito melie pea e toe lava ke tiriva atu ki e kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. Pes Facebooka ko o petitovo finau, orea ki ai malo.
5: Kore whanga maari ko ni, ke watoa ki whanungunongo ko ni, ae ako tutuku ko ia ae tupou high school, pe ko ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Whatonga iange ko aho aho tolu o okatopa o ikai ko aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a okalani, kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo i kaufononga, kulupu ua kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola, kulupu tolu kutaki ai se keritari, le se erivao mo heilala maka. Kulupu wha a kutaki ai a whaifekau lolo mafare, mo i tou ki muini mai. Malo, mo i whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo.
6: You're now listening to PMN Tonga.
0: O se mini te tolu mei he hiva, i he whaingamare ko ni te tau hoko i pege he tau polokalama ko ia o kuhoko, a ia ko e polokalama ia a e kawakotutuku, a e korisi tupou high school. Fifia ke utatalelei a whaifikau moimoi ka whanonga, ke whakahoko a e polokalama ko ia a e kawakotutuku. Whaifikau malo e tau mao e whiawhini pia malo mu a ae. Tuku taimi ke whakahoko e whatongia.
7: Yeah. Oh, malo e lele linta.
0: Malo.
7: Pia kukore peke u whangata ngahi tala whakatapu kutoa pē. Ko tala mo ka pui he ngaroe ani. Ka tā ke whahoko ato e ki yonghongo mo e whanongonongo. O whika waki mo i kau whako tutuku, mo i kau koi tutuku koia e Tupou High School i Aotearoa ni. Ka ki muia, o tau whawhetai kutoa beiko hi ko e malu moui mo i tau ramaha o Aotua. O whai mai tau moui, whahoi tui tui, ka maa tau ngai whamili, ka beke kau koi tutuku kutoa be. O tau ausia e whakausia e wālo e mahina, o e tau whanonga ia, wanoa ua anō, o tau whamoni nei kei ke whaingofua e whanonga, o e whakakata ngā i ngā whatongia, whakakosutu kotoa pē, ka ko hui ko e kaumaya e ki, ko e tau rea pē ia, ka kosutu kana kei ke kaumaya e ki, e ke ke lawa whakakata tau ngā i ngā whatongia kotoa pē, I he korisi, ka mai whamuri pa pēke lotu pa mo e pureanga. A koea ko whapetai rahi e māwe ki whainga maari e ko ni ni tā. I whai atupeha ki o ngongo mo a whanonongo whika waki pa mga koea e ko si tutuku. O whanon bēna e o si whahoko atu e te wita maka e ki whanonongo. A ko whaambe ki whakato atu i he porokalama koe ni. Nei, a manaki be ke ma porokaramba pa mo e whaifi kaupure e whaifonua anu sirani, e sube sirana tawa taena tonga. A mo sese na tai muri, a diora ka ku whae lotu pa mo e ki whakata. Ia i he whea whini ka mahalo pe, ka pao pe, whainga maare pe linta e te hu mai pa ka pao i kai. Tu pe ke u whakakato atu pe. Ki porokalama ko ia whea pini. Ka whaata rotu. E lelei o mau wha moni atu. Ko ngāhi lelei ko toa pē, mo ngāhi tāpoa ko toa pē, o e mo uini, ko e hūwhataha pē ia, me a Fiona. E ko e fountain ko e, o lelei ko toa pē. E tāpoa ki o mo ui, o mau koroa iai, ka hoi tui tui, ka maa mongai whamiri, ka pēke ke programa ko ne leti o, ka maa wha mōni atu, ka ngai tāpā, ka toa pē, o e mo uini, ka maa winasi ai, ka upataha me a Fiona, Aia ko preste in lahi koe, a kau kosutu ko ia o e Tupo High School. E si tō tau. I e kono a ngā. Pena e whakakehe ka sene wharau ana i hu ko o si. Aia ko e whaipe ka au o si mo te vea. Aia ko e tamai o ei koe ni pe ko e whaipe ka au koe ni. Presteni lahi loroa ta haini, taim lahi ta haini, ai tau kori tutuku. Pea whawhetai, na e tali ui pē, na e tali koau pē, na e whatongia, na e talaroto, he konferenisko e tau ni, konferenisko e na te au māua, na e talaroto ai, ko hi, ko e ne, maue ne maroro, ko ne au ia tau fit ngofuru. Pena ne tatau ai ko hi ko e si asi mo se ono ngai whatongia. Pena e amanaki pe ke whorau mai ke he wikeni. E wha o wane ki e whono ngā kone to e tatau ai. Ki e tau kautaha ko tutuku kone tau e tau re lei. Pea kone ikuna e wha bue puwe. Pea kone Momo i mai. Tau koe sutuko e whatongia. Ki tau hoko atu. Ai tau he tau ngai whatongia wha koe sutuko. Tau hea koe apmeako na tau akwai. Ai te Pou High School. Tau koe ia kou ki e maubea whainga maari e koe ni ki ko aongo atu ai ki mea koe ia. Tamo e opa ki kaunga mahi peke ui tou ka maa pokia e pānau. Na iai mea e pai kau sea maroro, pa te vita whinau, pa na i he kau atu pe he mea koe whai e whatonge ke putu, ka ku rotonga e nei tonga, pa hoko ai mo e pai ngata koe ni, pa na i kau atu pe ki a te vita whinau, pa honga e pe ki tau toru, pa e kau koe sutuko. Ika i ngata ai koe reo reo atu ki he whatongia koe ni, o ku reo reo at me kia e toko ni skreitai lahi pe aia ko tua merie. Tangata koia pui a koi sutu koia ka tua merie ko mo tui pui roi pe ka tua merie e whai tua. Koia ku ne to at pe e whatungia te reo at pe ai ki to kwae e whila kanga i ke tau fo ou. Pia toki whiria e hataha ke ne tongia e patongia koe ni. Nai whakakato he whaipika au e si mo te vea i e ngahi taurahi. Ika ke ngata ai ko hui ko e Osiroro Tonga. Ko hui ko e tunga ko ki ai ko e Osiroro Tonga. Whakatai pa maaloha mo ngā ue. O tōka ngai rei e api koia ko taptu roro. Ka nai hoko e api, ko e tōko ni lahi api tō ki he conference koe ni hono te au māua. E nai mei mei ke noho ki ai e ki kau whorau e feitu ke ke, Amerika, ka tīwata ke tōtupu. Nā nau whaka au ngai e api, api ako o nau i noho ai, ko hi ko ngai whatongia ko ia, o e senturi ua ko e lotu. kakoya ko fama no adui mo to koni mo ka mo to ka kina mo popo ke ngai la fa kala kala ka e apia ko pena e hokoya ko e kro ale le ki na ko ne se si mo ko tre de si na ra ya bito pena wo ma o aki e apia ko e ngai krup ke ke pa me muri sta de pito ke to tupu E kai ki ngā tāi, ko e tokoni ko ia ki he naunau ko ia o e computer lab. Aia ko mō hangapeo i loi ko tō vēna e tau whakakakato e tau tō ria. E o si māu ne lei a beto hono whanaunau ia computer mo e umea ko ia, mo e loki ko ia ki computer lab ko ia. O si māu ia, e ko siai pa mo e internet te stāning o ko si huka ki ai. Pa ku malama pe ke na u faya e na ngahi poro kalama na u toru o fai mai ki mulini. I febea ta paaki peko ki mulini ki Nusilani peko Australia. Peko febea ta pa i mamani ke fai nga maani e whakaako. E la pe ke na u ngawe aki a e unu au nao me mea ngawe ko ia i e kompilta alep. Ke whakakato e na u ngahi fai nga whakaako. I kai ki ngā tāi, koe nā mōwila bēna e pai pōke kōre kō hi, koe paa whaka teknikāre ki ngā hi kōrisi kō ia, ni tu a wā loroa. Aia kō ilo bē koe pōke ki wā e taha bēa me i tata amatonga, wā e taha nuku nuku, tā e me i koronga, mō ngā olive. Pēnā e kōre kō hi, koe ngā hi nau nau whaka teknikāre ki ai. Pēnā e tāri e whakataha, ke whakakata whan ki mea ngā au e ko ia. Pea o se awe, nei whakapora au e ko teina ia ku ia e unau ko ia. Pea ko huinga e nei e ku ia ia te uta whi nau he tai mini. Ai a marco ane api, nei ia e palestini a ko, a mo e kautaki ko ia, ai a ko o whaiha no tāwha ki. Ai u mea ngā au e ko ia, kai whaiha no whakakato, ai una una fra tecnicare ko ia ke tibet ko ia ai ai kosko ai ko fa i fa ka ka mo fa ka mo mo ko le ka ko tutuku ko hi ke o ari kina a si nga fa na mo pe to la pe to si ka o ari kina ha ki fa na na ma ho ta le ni pe ke ai nga fa tecnicare ka ki ma me mo ha pan gi me nga o ke na wa ko ai to hi ko na wo wi e ka ha o ke na ra o ka ma ta ki ai e na u te ti ki ha i nga o mo ha i nga ta le ni ti la wi ai ta le fi to ki nga o fa ka tu nga pe ko e u hi la pe ko e palama ai na ma wi nga be ai ki na na ko ni fa te ki ne ka re ke nā o kamata me ai. O ana, hiko me mei nahi hoke upo kalama pehe ni ia, ku monu ia pia, ko se fine ia, pa monu ia tu pia mo toroa. O e ngahi ko lisi ke ke, la nahi ko e ko lisi aisi aisi, ka e lia kina whaki a pia ko koe me i uta. Ka e ka whaka amu ia ke wale kina ki nā uton, ka nā ukau pehe monu ia, ke te te we na mo wi ko hi be ko ka ha ko ya e na poroa pa ya ba kuro to ngai to nga a e pa pe kau a te vita ki na ke pa ka ta ki u me ko ya pa na si ta ba ki e u na na ko ya a ne af ka e pa ga na i le vai ya e na i ko si ko e ni ka ko ya ko pa ma ro ta bito i ho mo go fa o mo to ko ni Pero mo o whaini ko si wha. O whaini ko si wha uia i tonga to hi ke teu teu ia ke wana. Koe mono uia ki whanau koe ni. E kua leo ke ai ai ofa mo e toko ni koe ni. To kupai koe ke teki tau tolo. Koe ki iongongo pe ia o whika waki pia mo e tau koe suduku mo e ngahi mea koe ni kua hoko. Shuta ke kaisirara tō ngā, pā mō e tā Palestine lahi, ko tō tāu kui e nāna. ai fa fa nai bego ku sio hi fo energi per me fa ai ki ko no si mode per mo tro no si mode na e me ai tai ne ku ni per ki ga tai ko tai ne pense si e ko e patalonia e ko tau patalonia ko kia ai tai ne pense si sa rote ma leo lo levu tuita Koe tau patalonia, aga skei tai lahi lewa, ko simo te vea. Ko ki whanokono atpe, ko ki ongongo atpe, ko hi ko tau aho, aga kona nai tukatpe e le tio e te vita maka. Ko hi hena e amanaki ko ki nai tau pae whakataha, pata nā tau tuku ke kakato he tau aho, he tau ni, e aho ni ma koia, o septema. Pea ku toroi ki aha toru ko ia o katopa. Pea ku whaipeki i le siri tonga, ki tunga papai. Pea ko e whamanatu beia, ko e ngai kurupu. Ngai kupula lahi pe ko ia whana, tau kau koe ki ai, ko ia mou taktaha kau hiko pe. Ke ngai kurupu koe nana mou kau koe ki ai he tau kua si. Ei, ai e koe kupula ki, kupu koe nana ia te au. Grupu ua, kukuru e buena i a Whaifekau, Mosese, Lataimuri, Adiola. Grupu koe hono Toru, kusi Malorofo ke Kif Moana, pea kuitonga a Mutofiri na Moa. Ka koe grupu ia, o kue tau niu taki ai a Angofefine. Aia koe skeitari, ko Resieri Mao, pea mo Heilala Maka. Ko e kumotoko toa bēna e kau ke krup tolu, ko mou takiena i he tau ni, ko resi e rimao, pēa mō hei lalamaka. Pēa ko e krupu whakasirua no whā, ai ki take i bēa whai pikauro la mawhāne, ka mai kau toa kotoa bē ki muini mai kotoa. Ai ki mō toru kotoa ko ia, ki mō kāwha bē ki he taki ko pai te kaura loma whāne. Pai eko tau ngā i kupula lahi a kono whā, me me eko tau po i tāru ngā i bie whā, mō tau ki tāwha ka maha po opo pē ne krupu ia te ia pē, mō tau ki hau pē tau a hōku mō osi māo, mō tau ki ai. Kai ki ngata ai, ko tau mea toko ni, me me ki tau hange pē ka tau kua hiri. Te pire pē i mua pa mō i pāwhi i pē, ka koe pāwhi ko ni e ua pē. Tahabe me tō matau, ka tahabe me tō he ma. Ka mō teuteo mai beki ai, ka pōtunga ia. Ko e prokalama koe aho. Ko e prokalama aho ko marotonga ngā beki ai pa mō e sea. Ai pai te kau mō se se la tai muri. Ko hi ke pato ai ki prokalama koe ia. Pe koe tau marangai aho, pe koe tau penoro me. Ai e fotu e ngai kame inga pa fai pia ki lea gea toko hua pe ko toko toru pa tau penor e ai atabe ke tarife hui. E ke haha fai kame inga te ma fotu ka haa kame inga e whakarakalaka e ai kolisi ki mua pa kotu i te tau toki tano ke ai kakone maa upe ai porokarama koe aho a maa sio ki ai pa moesea pa toki tuatu lewa. I kai ke ngata ai koe mea lahi poke taha koe hui ke whakakato e ahako ia. E whakakato ai ae tau whiliraka ngā. Koe ko muhanga peo i loi kau koe sutuku koe hui koe whehiki taki koe ae siasi. Pea ku pau koe mawaha a whaipika au ia. A o sese la tai muri pia me whaipika au puri koe he ni. Ia e tō tahke. Ka ko hui e mawaha muria pe lahno tai manai ki tonga, ko hui ki ono family. Pe kai ki ngā tāi, ko tau tawi a tawi pāngā, ko Filipe Samate pa ki kau, o ku hui kia pe a mi he nia ki he ki wahenga ko hi au e nof. Ko ki ai, ka ko hui ko e tau ngāhi i raka ngā pai patungia, o whingā bei ke tau pāpapau ia. Pa mō tiu mai bēki ai, pa mō tala noa bēki ai, he ku mahuinga bito ki a te ki maua mō e sea, mō muri, a ki mō tōru koena a e tōu koeni ki loto loto mai ki mui ni to vi ke mō o mai tatake tau ngā oe mi tau whatongia e koeni koe tau ātunga aeni koe tau skeritai lahi aeni ko tatau mai ia I e whanonga ngā ka koe whakaamu ia ke mō tū mai o tatau pia pe fine pe mō tangata Ia, ko hai pia tāha ko mōru ki a eu, ne mao e tare niti ko ia, mōi tau kei ko ia, ke tatake tau whanua, mō whakahoko e whatongi ia, mō ofa mai, o mai ia, o tō mai ia, ko vīgi he tau pila kāma ko ia, e vai. Kei ngā tāi, ko e whakasi pē, ko e rintā, ko e ki panono atu pē, ko hi, ko e nai ae ki brocheki, ko e lori, ko se mau he e korisi lolo tonga e nau rori ke nau whaia e nau whatongia, pai ke ngata pe ke lava ke nau o ki uta ke nau ngowe, pai te lava pe ke whaia e hunga i ngawe ke ke he pe i koro ke mai rori. Pai na e osia e ki me I kawa na a ku tufa tufa atu ki a ki motoru gwena na e au atu goi ki a I, pai kore atu pe ka a ku whainga maari e pe a mu tu I mai me. I he akāna kona ko o atu, ko hui e ko se mau bētai mi ke tō me lori ki whakakata ki whatongia ko eni ki e korosi. Ka kono whakakatoa ko taramono atu bē, ki a tiki mō tōru tō a bē ka u koistu tuku, ki ngāhi ngā whatongia ko tō a bē ko mō whosia, I he rotawhare whamiri, e pē ke siasi. Pe pe fo ke ako tata de fito ki he api ko tapu tu loro. Po ia ko wha maano atu, pe mai tala monu atu, ka tiki mo toru, ke taa pe kina ki mo toru he o toa ke I fwa kata haivi lahi ma keres lahi. Ko e tau langa ngā ue koe ni mo e tau whanonga me I taimi ki I taa ni ti ke keres ia mo kaisi ia e tau mo ui. Mo e tau whai whatongia, I fwa whanonga whatongia mo e whanonga whai, mi taimi ki tanti. Ke tau whanonga pe, whanonga pe, mo tau whatoa me rie pe. Ka hiri tau whanonga ia, e māma whainga taa koe ni, o whakakata se no ngai whatongia. Pe au tau whatoa me rie. Ka hiri tau whai whatongia, mo e tau ngāwa koe ia. E no wau sia, he wani, mo e whee fia, ai mo I taingata. Koe au pehe au tae talamono ati ka tiki mō tōru ka koe sutu ko tō ape ka tau te teo pe ka tau aho. Ti kai pe ha mea ngō tukangi ai pa whetu taki mai pe ke te au pe koe o buri pe koe skrein tari. Ka kai ki ngāta hei koe ha pe mea ku mō tukangi ai pa talanoa mai pe ki mua ko hi pe ko tau aho. Wano whakatoa ko whamano atu. A bitu ka tiki mō tōru he kua patongia koe. Whamano atu linta. Mano a vito ka te koe ka mā Filipo te vito, mā ka mai kau ngā ue. Pa mano a ta vito he wha tuku mai e wha inga maari ke atua e ngai wha nongo nongo mo I ngai wha ngā ongo me ngai korosi. Ko mā kau atu koe a I ko hoko e ko tāpua ki ngā ki ngā tai e. Ko ngā atua e whakaamu mo e whekau. Pai ongo ongo, panongo nongo ki ngā I tapaki e ke he kau koe sutuku, pa moe si asi moe whanua, ko wha maaroa ta buto o rinta, pa ma apo ka Filipo, pa pea te ito moe, kui mo toko to a pea kau ngā awe, o le ti o, pa ki tāpa I kina ki mo toro, e o tua. Maaroa buto rinta.
0: Kataki o ko hafe fika.
7: Da ja ha mena ki to ka ki ai.
0: I ka ai. Ma lo ko tu ko na ko ma po po pe ai. Fa no no ko ya ki he ka wa ko tutuku. I o tuku mai. Ya. Fa ma no la het ke te koi. I he I o ko os eta taimi e fa fika. Ma lo au pita fra ho ko fa tonia.
7: Ba lo. E pa ha sa di pe. Pea ko kereisha e ki ko sisu kareis mo whraia o tua mo whehe nao maari ma andoni. Ko ko mao aro o whaha o te ngā ue ni mi kau ngā ue. Mi mao tōru tō ape mi kau kosisu tuku. O whai pio tai ngata. Pia tai ngata. Amen.
0: Amen. malo pa ka fa ka ka ke po uria. Ya. Nemo tok me mai fokia ke polo kalama ai kolisito toko koia. Tu po high school ono fa hoko atu e fa fa ka moi moi ka fonoma. Fainga mare ko ni ko le peke o ato ai ki popo aki fa ka mamai ko ni.

0: kau pe si hova he tau e ai fa nau ane ho fa tau fi fi ko tope he ku fa ka historia ni e fu tamai ki ai to lahi tamai ki tonga o ku nau kau he timi fa fo nu ko ni anu sila ni kai ke mo unga ko ha mo va kai ka mo unga i ene va inga ka ane ho ko talu fo ki ni en ko to ki tau na mo unga mai o pere ki talu mi he wa fe wa tonu e World Cup ko ia e final o wa fe wa tonu kamu vakai ki amunga ma vahe ta tolu ko ni foki mai
1: ko te ma go ko be ma unga tanga ta ko no foki mai ko ke ol breki e ui be ko tu be ke ai pe no ka mari
2: e ko tu be ko em e fa no pe he nga interview ko mo mo no no ki he whehui ta tau pe ka Richie Maunga. Ko tui koe maratonga ne te whoki mai he konga lahi koe. Koe maratonga, kone lo toke ne ikona e wakapu. I he taim ta tau, ko tui koe wafi watau luna. Na i ikona i Sata Vrika koe ne wakapu pe a. Koe whapotala noa te nkara ki he one of the reason whoki mai a Richie Maunga ki opere ki. Ne ke fe ma wa po tu be ma ga ne ko ne fo tu tu be ke ne ku na ya wo pe a ko tu ko e ka wi a he po na slele ke o pre ke ne te fo ki ma yo ka wi na ke mi pe a ko tu te ne te ne fai me la he ta uni ma o pre ki e na un te te un bo to na wa na te
0: nala
2: peneri
3: Alo abito. O toi bala ko ko ko ne la ba de. O toi an neu he vai nga nos mo ma mal. O ma ko to fo fo vai nga na re ka o pele ki o se ta de. O toi mal ra na la de ta ta to. I think he's still fighting his feet ke na ke. A ko nga a ko de la u po pe ke te take time pe mal. Papa te ana fanga mari ke to e ko ba fo te se na te se ko ndo to ko ndi. Ko tui pe mahalo e toi e toi lere ya ua e ki whaingata a ne uho e vai vai ne uho ngana na ki lere holo mui ngana ki iho mba ako tui ka pau e te ano whainga maari e ngai te sifan uk toi ko tui pe mahalo e toi lere ya ako pehe na kun ke amba ngana tun ke no fai peya ki hawa hia ala hia vai ngamai kare tahi ori o vai ngamai nili bo mea takana ko lau bo mahalo pe ngalau kona nili malo ne fram pe ke ne te foki mai una sio ke won kap ko ni ne fram ke ke ne malo pe ke ne vitaya me ofre ki o ne ma o woka
0: malo malo malo o ku te hata hata na ki mai ki ta o pe ki ani wo pa e kai pata o hokotta to ka ni limo e ta u fana vaina
1: ta u fi ga to pe malo hi
3: O ki tāne pa ko tōtau sio e ne ki aga polu e tai bini. O kai ko ha game pia tōko tāne ma. O kai ki tāne sio e vai ngā neu. Aia ko it's a 23 band game e tai bini. O ngā hake pia ko tōtau sio e tau koe he last week, he teske last week. Toki hu mai ai kautari whaki o li liwe ke imi. O le rea kai o le. Hange pia ko vai ngā na neu hu. O ngā kai tai bini ki te whawhala pefe tōko tāne ma kou kamata. Aia ko tu ta menia ko hoko e ka ka ka fa ki ia wa turning point dia and i game la la he ni aso ho ma ne ho e ka ka fa ki ti li la he e vai nga pa ko tu ko tu sio ta menia ka pulu e ta menia o pe go fu in is a 15 ben game bit o me mega fu ko ke me ia ai ko ke me to ko wa to nalo
2: ko tu ko ko ko fo nga ni na nga kamata ke sa te vrika ai go nu glau ya a peneri ai na wi go pom squat ka u fa o si ma ko vai nga o na to ma wi nga pe mo na to ri ka ta ma kuna kamata ka u si o ke fo nga na i kuna o pere ki pe mo e na vai nga i min te val noa te na ma na to i vila a confident mi he mi to nga vai nga pe ni Nyo ngai tau sot me tua na tombe ke foi opere ki kawanga opere ki whakaha mai e nau self belief pia nau tau e nau timi nau team culture ai tonga vai ngau nau vai ngau e nau tau min te wau

afe ai taha ko e proklama mindful ko e nia ko te vita maka pe pe mo ne timi nga we ka ku ai ki i fatongia ko na o folawa tuai ki

0: Kione, koe... Ngai whasieni nei o mai me... Me te motunga mao. Ke awatoa ki te ofa ki a koto a e longo mai. Pea whaleri pera. Koe, kione? Koe ka venga... Ka venga... Venga tau te iai, pa kuta ki fua tuai. Nau... Pe tu lou pe, moha whanongo.
1: Koe.
0: Nā pe ia ku... Kua whahinga mea i kai. Koe pōre pēnia, moe konga pē, ngahi ririu, tau whetau laki mo ia. Pea hei kai te oha ke auha mea. Nā mai mea i hoku whāmeri, ka pē te oha ke. E kotu im, e pēnia ma hoku whāmeri, tēnā whanau mai, pēkai ki nau sa ia ke oha ke ma hoku whāmeri. Ka koe tau tala noa pēni ki whakaloku fua pē. E tu pē whakaloku fua asio ni tuku mua ke tau tala noa whakaloku fua pē.
2: Kau katoa ki ai.
0: Ke tau kau katoa pē ki ai. Ka fukat ka kose?
2: Ika e ko kui ai fuke. O mare e hao fuke lawe ko ia ke fonga. Ai tau kunga whaia ke tau kau pē ki a.
0: Koe.
2: Pea koe fonga. Ai ka tau lau koe whiri. Ka koe mea whaka ekonomika. Pea tau o mai tato ohi. Tau sio ka te koe kau pālangi maue nau ngai mea.
0: Koe.
2: Pa nau whaera toi whounga ia huma a maa ia ka kunau maue mea nau ni mai.
0: Koe.
2: Aia koe, pa tau pe, oi kako whounga ia. Ka koutui koe mea koe Filippo, te whaipe ia te ongo i whakae ki tape. He umani ni ia whahinga e ni, ngai whamini ni, o ka pau e hoko e whai mea koe, ka ki tato whamini. E ospe koe mea bea o mai a ave. O fai e ngā o kia e honu fua mō mōwhet sino ko ia. Ka tau mā tuku mai ki tau tō luia.
0: Yeah.
2: Aia koe ngahi whiriu fau koe whiri ko ia. Aia koe mea whaka tau taha pē, pe koe mea whaka whamiri pē, ngahi whaka ekonomika. Koe koe mea ia ke hoko iha ngahi whea uhi, pe ngahi tā langa mua ngahi whakaanga ke toko lahi. Ka koe mea koe ako kua pau pē ke hoko, pe aku alu pē ia. Ka kui kai koe me a ia nai tau tupu hake moia. E kotui ka pate tau whai kotoa pe tau ngā oe, pa tau moe tau ngai fotu utu, pa tau sio pe ke mea na tau fau mai ai. E koe fuke lau iau pe Filippo. Te tau toi ako pe ki ho tau amui. E koe mea lerei a sio ke amui whai ai ako koia. E mea na tau fau mai ai. Pa koe ai o ku... Ka fuke kahena fai mea pet koutu iau, ka pā koe pōnia, maha e ose pōnia, pā e ose meu kā uha no tā noa.
0: Koe.
2: Mea koe, pēta ki te omai, e ngahi viu ia, e ngahi fōtutu, e mo sio e kakai. Ka ai ngā, mei tua, koe hae nau lau. Koe mea ku hinga koe fōtutu, ke whai a tā noa, mo whea ko aki me ngahi ilo ke heke he ki ai. O tui koe ki hata māu si ai tau, ngahi ilo ko ia. Ka koe anga pē, tau sio ke lirio. Pa u tefo fwe liriwe taha ia Filippo ko whatonga e au.
0: Koe.
2: E tau i toa ngā fwoki nai kai ke o fua ke tau o kai mala e pe te tau kai tuu i mala. Ia whai toka. Ka koe tai mene ia. Ko te alatu ki tai ke ngai whai toka o whai mai kan kai ia ai mue pefte ia. Koe mea kou hanga kou lau koe mea whaka fwoi tui tui pe. Aia mahalo koe o tau hampeta koe fwotu hake pe koe tau whai. O pa koe whatonga i lahe ku whalere atu ki whai toka. O ku whai ai, ume ea ko ea, pa ku wha oho vare au ia. E nā kai ke ha mea pehe pego, pe koe hae ne uhinga, he kue mefo kau e sia, mo kau Filipaini, mo mea unau whai e mea koe, ka nā ku whai pehe ngai taimi, hange koe whaka o si tau, pe koe tau fo ou.
0: Koe kainga Filipaini te ulawa o lawe ke. Koe kainga Filipaini tō lahe fuki, o nā tō lia koe kau katolika. Pea koe uraki aho koe novema o kulawe he se si koe aho o e kaupekia.
2: Koe.
0: Pea koe taimia koe o matea o ke si na na te whea auhe ki taipi te huu tō fia ki whare lotu o huu fia a hataha ko pekia.
2: Koe.
0: Pea whae kau Filipaini ia ai koe nau kalsaya na tō te nau o na tō lia o mau mea tokoni ka ahapiki niki a oia ki
2: whaitoka
0: ki whaitoka
2: oia
0: poka ke ulape ko oia pe kai ka ku kamata ke asia i a tau matakari o oia a o ave ki whi ka papia pe go whaki inu inu ai
2: inu inu ai ko oia
0: pe whaki kofi ai ka ku neanga o veteki mamari a whahinga tapu a whahinga topu tapu nei a ki tau tolu he kuhiri e koma na tu ipia tai mi koe na mo te huhu hol koi mala e ka te whanau pita e kau mea tu lou e
2: koi
0: ne i epi wha tu lou
2: whaka apa apa
0: i epi wha apa apa ia ni ang uga epi hangai funga ia o i kai hua mo mea kau mea tu lou a mo ta ko to pe na ga mo wa ge
2: ko ngai fa na ni dia go o fai u hinga go e ta wa a go ki fai toka ke ta wa tu ma wa fa nga ma ri e ngai fa e ko ta mai pe ko to ko u ko ngai hoa ke ta u tu fa fa na ni fa nge ha de lau lau loto ye tai mi na e fe o hi ai ka go tai mi la hi u ta wa ta to ku pato mai fu spika e mi he be pato mai mo ka winu e mi he pe ku ne fahanga yo tau te fito ke tai min ai ko ke ngai me ko ko ina to ru ha fo mai fo o ya tau ai ko ngai ngai ta na ki mai au fai mai ke ki tau to pe ko tau to o ye tau to to ko fo i me ai ai ka ko hango la nai ko me fa fo tu tu pe ka ko tai ko o ko tau fa apa apa i ko e o ka u pe ki a ange ko ma pu sa si o ka ko lo sa pa ti ko to ape e intercession go vai sa pate o ku lotu ai pe ya ke kaupe o ai fo i lotu ai ku kawai kaupe ki ai ko no fa pa pa ia mo na ke ma ho inga una ke ka pe ko ke mon la o we ki fo i pivate of tat ma ki ka win win nu ya ai ya ke pe i lo ke ngai mata kari ka ku ka te au ke si o fa eta auto lu o ku pe au ku wai we ngai fa pa pa ko tau fai ke tau ngai pe kia ku ka mata ke hu hu atu he mata pa ko me ape ke tau anoa he ku pe he tau whanau tupu a tau tolu mu tau whanau tupu ke ni ko me ae pe ku pe oh yo tau me ae pe au e tau tupu ya o mai me o mai ya ka nau te hina po ka nau friend o mai o inu ina tau ngai ko me ae na kai ha me ape ae ko tu uga uge tai me ni
0: Mā ko tau tō o ki tau tō re te tau mai mai kina.
2: Koia.
0: I he nā mua e mea kai he ko ilo pia ia ku kamata ke asiang e koe ni e o ia o whae lotu i whae toka ki i novema. Nā kamata mai nā e kai pei whakai.
2: Koia. Koia
0: ni ku asi ni ku wholofola atu mui ki mea whae mui ki mau mea toko.
2: Koia.
0: Kau... ka wange ma maari e pe, ka kutu i mahalo e hoko hono tala noa i, ke tau si o ange, na whaiwhai ku more. Kone more pe, whahinga topu tapu, ku ka anga koe mahuinga tau mo ui, o koe feitu u tau hanga tu ma wahe, ko feitu u topu tapu.
2: Koi.
0: O koe feitu u tau tu, o wha ma wahe i ko topu tapu ku i koe o tua. Penai ki pena to ta pu pe mo fai to kai na kai ke fa me ai tu ke pe na ko mana tu pe ka hore pe fai o fongi mai ko inu hopi ko ka ko na ai e
2: fai ai tu yo pe po uli
0: o i he po uli
2: ko u hinga pe ke ha me ka polisi
0: ka ko ke pe ko me u ta fa ngo fu
2: ko kai io ko po tu tap ko po ko to pu tap ko io ko ka pe ki a o ko me e da ke tau fa to ang ko ta u hanga o ai hono i misi o ta ha ma ka fo tu ko hi ko tau fa pa pa e to ta ko u hi to i tong ia tau lo to ai fe o hi be mo e tau hi na e fai e ka u mai e ki ai ka ku tau te o pera to e mau mau pe he fai ni sa ia he musika e kai kwa ke sai pe u sai pe o dai mo uta ha fu me ai hange o na concert ki da do le u ta te mo mo tu ago ko ko tu ki ai ko si no family kwa ke lava fa ya en e faka la la no mo ne faka nani hange ne muno muna ku fa i kwa to la wa ai
0: e ku longo
2: o longo a mai e pa ku fa to ga e dai mini fa ne ya tu o ai mo te pe le fo tu pa fo la na u me ka na ma wa me to ko ni ai ko en ko en ngahi fou ngai aku kwai bea koe mea koko ko mai kina ki ai fibo e ma uhala lewa e toko lahi ai ni tau whenga ko flahi koe e whanua ni mui ngai community e puke puke a fufula ho tau ulu nganga bea mui ngahi mea whaka whanua o kamata peke bea kamata peia wasi peia ngai mea koe ni hange koe ni tau whakatata e koe ke tau lau tau pe koe fi mi koe ta uni koe musika o kula langa ke ta unga whakono ka wai o fa o fa ya ngai fa ha te unga mari e poi me what is ke fe la ve i mo ngai me pe ko popo to ko fa i ko he tau fa na ko tala mai ko musika ya ka o sen ko ya ya ko fe ka o na tu me ngai fa te unga mari he o ku kai ko polo kala ma unga fa ka fo no ko tau hanga o toi puke mai o ku ka o musika he tau mo we ha ni filave me ka ko ha mo honorea we ngai punake we ngai rea unga ke ngai punake ne tanga u mari ngai rea ko ya ko ha o mai a foirea ke ko ha hono hinga ke ilo he he fa na u mo ngai ma ko kon u hinga foirea ko he ta lunga i pe ko imagino he pe ku fai ko he me ko he ngai ko ke kai kai ke ma ke ai ka ko alo si o ton wai o fa fa ka o li pe ya ke anga ko ta u ka kai ke ko ya ngai ya sio ya ai ya ko ta fa ai ya ko ko me ya ko ta sio ga ta ni pe ko ngai me ya ko ta o ta fai en ari ko me ai ya ke ta alu ki ai ta tu ka to ki ai pe ki kai ai ya ko me ari ho ta la noa
0: eh abito ko eta no vemo ki ka venga ko ni ai me fraiki o gulahi a di liu ka ku mana tu ki reta na hi me na fa a o fo a ki e te ke tu pu hake pe a na fa fu ki fiori ki si mo mo ka pala ni
2: oi
0: na fa ta ma tu pe ku fa ta na fo nu ko mata ko e ulunga fa tonga o ku kumari e kumana tu ya ni hia na to o we tu e ko ko ia ko ha ta io ka ko ulunga nga o fakatonga o kumari o ke pe tu ia o ke ai pe ho e ki ia o ka he ta u ta hi va ta to le fakatonga o ke ai o ke a ho ia a lo ta u ki ki ta pe pe ko ka to nga ko ni ku mai e ha ko ise ta tu me
2: ko i ko
0: i ya e putu ia alo atu au ia ko e fitu ne alo au ki ai alo au kome au no fuanga he a fi
2: ko i
0: ko hi ko toko taha ko o ku pekia
2: ko i
0: ka hiri ko ia na toki ko toki hau bebe me putu ia e taha me ta faa kia e kufa e ako ne
2: de que algo la
0: lang hola lang lang ya
2: que
0: que si o ha que me si me fra e ki ya si lang lang ya ko hi to gua ko ko ya
2: ko ya ko ko nga hi fa ka la la no ai a ku fai ko hi ko va o e tu ka ane pe mo to fi fi pe a ku ta la be he ta nga hi putu oi ko ka uliongi ai a ko e mo tu atanga ta ya ko fa donga eta binia ko ke telo kita poco feri ongi
0: ko
2: he ku ka kilo fa na we be ha ri ongi ko ho atu be firma to ha i ka to be nga futa wala me me pulo ka to be mo fa na u ya ai he nga i futa ba ko ke ilo fe po fe ka u ri ongi to to no ya ai ya ko hange kola ko ngwa ta u e ta fa ke fa e ko pa we ke ma ko la ngi lang he ke pure pe andi ta u me ko to be he
0: ke e me ko si peki aia na kai ko ta haia i longa be pe ko ia ofra pure ara ka ko o fongi me o ko filipo o ku
2: ko ia
0: eh
2: ko ia
0: falang langi ia falang langi ke langi langi ai ku
2: io ku i hena filipo
0: ko ta fa ki ko e ta mai ku imagino na si si e ta mai pe na fromana tu ma pe ma tu ma be ko au
2: Ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko ia ko
0: ala toia ku motu aka motu anga i ka to ka me aia pero ala tu ke kumiko ha hele ke tu ko le ala ke na la ve ta ma ki onga ke te aule vaia ai o loto ke loto pe o fai fai pe fa tonga aia ka ku ai o fa hanga he o fa ia o fi me ala hi pe amo amo molo mo melino me ka to
2: ka ba be ka ke ai o fa ai ta o ai me ai ka ke lava ke melino he ai ko o fa ai e tukulolo ku ai ka ta ki he ngai be ta us tio he ko ta be ko he media mo ngai be ko la e fe la o aki la na do to lo to ka pe me ko tu atu ka ke lava to ta ko ka ta ki e me ko ai ai ko pe ko ngalo e a tai mi ko e na tu bona ta tu po ka ai fe u aki he ko ho ko ngai me ai ko ni ko me ki ta ki ta fa ai ngai to ape ko ke ke
0: ka ko ko me ko mari ai ai ai hanga he o fa ai o hapai me alahi mo ufi ufi me alahi te si fei ngā tu ki te ke fai hoto fatongia pu te alo tu he a fito ko tamai alahi ki la vea tamai ki eho tu no ia
2: koe rea fe foki a kun nau ai me te si o mai fok te tu an
0: ulahi foki ngā ue ulahi ngā ue
2: fe ma ue te fai
0: koe matu piko si honi whangata o kwenu ku tau i ai tau tō luia koe ngino he tō lahi ku ta laka tau fitu ngufulu koe
2: Kataki o pea ki he o tu pea i o he ka kai pake la kat ki fare ki ho ai pu mai ba fana po pe e pake ha ko la ve ai po fe kafe de ke ho lo ke anga me ko ya anga ya ko o si o ke ku hi ko o fa ka kai ku fa he o to ki tala he ta un ai fe o hi e me ko ya ba ku ai ku ke he re va si o ko ya ai pa ko fa ga ni ko o mai ko fonga ko ya O mai fai ngai ko taki taha fushi ho no tafa aki.
0: No tafa aki.
2: Tō kua kua ui au pehe mo pehe. Pa kua ko e whahenga ko o kua nau tolu ko e ofa ki pekia. Ka kua ea e nau fui totonu. Nau holo mui nau tolu. Ke uhi ko e nau ofa ke toko taha ko. Ko ofa pe fokia o tau lao pekia e tui. Lotu, pa toki fungani aki ofa. Ko e fui me ai.
0: Oia, wese ane, koe ki tu wake e nia ke
2: oato. Alo e ki tu wako e,
1: I loa au pita foke ai wike o ilia whatonga ka unga ue kotoa, pe tonga kotoa. Ka e pehe foke mai planet class koe, ka utaha mea lere foke ina e tonga, ouna e he tonga, pe au koe ka unga ue koe tonga kotoa, pe au koe ka u kastoma, ai ka inga koe unga umea mawhatau ina umea lere, koe ka u tonga kotoa, pe koe iae koe ate kwa maa lo lahi. Kia ki mou tau ko toa pene mou whatau i kau tahani. Pea o te mou ngatahe, ka mou toi whetu utaki mai ka te au he wawetaha ke toi aiha mea lere. Ko e uia ke lelei ke māwhana he fu momoko au pito e ai o klani. Ko e ka inga, kalasi mea lere ke kehe SUV ka māfo ko a upe ke ngahi. Mea lere ko ia tapo cap ka māfo ke wha u mea lere wha komesiare. Te a upe e foke ngahi ta u o a umai ki wanoa wano. Ko hati ke tue whakatawa hata uki mui. Te tutaku mai koe ka te au ke o ato hao mea lere he wanoa wano. Pe au lahi au pite te uteo e kautahari ka ki mautolu ko toa pe. O kwhia maa mo mea lere. Mo o ato ai pe foke tala monu ke wikeni. Ka maa foke ai le tio ko e ni. O tokoni lahi ko uhia ko e tukwa ai ngahi tuaki ai kautahani. Ko iai ka inga ko tau fika telefoni ko noa ua ua noa fituhiva ono ni maanovalo. Pe ko au tonu mai peke mau ia te fika te au fitu ono e he Nelson Street i o nehanga.
3: Pacific People Together.
0: Sena, koe ki whanongonongo e kau mawhangaka o ilo ipu kaha mea kuhoko. Koe ki whirea mai tama ai whanongonongo ia. Whanongonongo ai peiko. Ia, ai suke ki he kāinga whawhanua, mauwhanga. Koe polo whakatau, koe fuke tau komiti ngā aue, pia koe tau kawinga ngā aue he tau ni, koe si apia kokoia ko maka maka. Koe primary school reni, ka oku whaipeki toko ni ki ai, ko hi koe tuunga uki ai apia ko, pia koe polo whakatau, o he tau ni. Oku whakahoko ia i he aho tokonaki ki he Ellerslie Event Center. Whakatau hao tikite, telefoni ki a ese ta finao pete ke telefoni ki he komiti kai kai pake o mai kai ki te kau komiti ka ke o mai beka utu fai ai fra fetu ku tu lia he komiti kai o mi be mo be ke tau feoi tau feilonga ki tau fekau aki Ego maho inga ngahi mea koe nike tau mou mea mai ki ai
4: Langa e piako?
0: Langa e piako Pea O kai ke uloi piko ha mea koe ki si fie whakaha ai Whanongonongo ia mea koe ulomi Mea koe ulomi pe koe pea lau mai Kake o ato ai whanongonongo ia koe ni Ai kautou rekereka ki he mahina ko
5: ako si. Kulomo aki ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanau nongo ke kau mea mi pā. Whakatoka ngā iangi mua. Ko e tau poro kalama a whamalo sino mo whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tu a Sila. Tō luhi waua Great South Road I o ta huku Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he wā PM. Pea ko e tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Wā ono a kosi wa fe wa no pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolo si pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fra fe loto ma fana ke tau le kare ka to ape o loto a kalani mo me mai ki he tau polo kalama fra ma lo si no mo fa fe hoi ko mo le rei mo mo i fie fia mo to ia we the people fa pa pa tu pili ki ta no ofisa fe tu tak ku pe mo wei ka mo ki fa no no ia ko ni Ka pau o guiai ha o pisinisi, pe au ke ilo ha taha pasifiki o guiai ha ane pisinisi, pe au kwekumi, ki a whaunga koe ke tau whakakake aki a ene pisinisi, o kai mai eni na aonga atu ki ai. Ko mou whanongo I he amotai, o kwekau a geni, mo e whakawhainga maari, o kwhai ma e kāinga mauri, mo e kakai pasifiki. A hono whakawhihokotaki a e nau pisinisi, mo e ngahi kau taha lalahi ke he kehe. Ka tene whakawhainga maari I ai mo o mai e hamatapa ki a konturek, I a whainga feitu upe I New Zealand. Ko hingoa amotai, ko e hau ia me he whasi koe ai peau, penane o atua ia e ngahi waka koe o e tau whanga kui he kuhiri, o ne whola ua e tahi loloto, o au ki ngahi taulanga fo ou. Ko hi ngoa re rei mo tau, ai ka veinga koe ia o e ahoni. Kono whaka heka he ngalu, ai ngahi pisini si koe ni, o atua ia ngahi whainga maari e fo ou. Peko ho toki kamata pe, peko fo lo ha o feinga, pe aku tae totongi a resisita koe ni o e amotai. O ke resisita atu, I he netu e ka aku laka hake e toko wa fe fitu ngiau. Ko kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu ha whainga Māori e whaka pisinisi ma au. Ko I ai o ka pau o ke mateu teu ke langa aho pisinisi pe a wangi ha ngai whainga Māori e. Resisita rewa hei ahoni he amotai.nz pe ko ho kumi ki he ngai saiti ko ia a amotai na ko e fetu utaki e ni tene awe ai ho pisinisi ki he langi lau. Sione, koe ngai tuku aki e, ko la watu, a koe wakaipe kupe e pikipiki hama he ki lere ai, kata wakai atu. Ka kua hata hau kwanao mai ki he polo kalama, pia ku ke fie tātana ki mai ki he, ki ngai fifiri koni o ku o mawhai atu me heni. Telefon mai pikoe noa walunge au, noa ni matolta. He, Sione?
4: Oia. Sai au pito ke lawe mai a tau kauwhano.
0: O pau, o koe kata whatupu ke ka kote au? Whatupu whakau kau?
4: O ke he whatupu matariri mo e tau whatupu whakau kau. Koe mea lerei, Filippo, he?
0: Koe
4: mea lerei a whatupu whakau kau. He koe tau mai ki he niu, tonu ke tau whemahe mai aki hangai lerei. En tau mai ki he whanua koe ni. Koe whanua niu, na fuhoro pe, na wilo mo e nau lerei. Ke tānaki mai. Whao mai, tānaki mai peke whao pe kato. Wei tai me ao mai.
0: Iu, koe... Ka wenga ni ta hoko atu ki ai?
4: Koe.
0: Ka wenga hoko?

0: Sione, na ustalato, na ustalato, que fanomo, engaji, engaji lea, kwe,
1: Oe mea fokea koe, tau si koe ki ai, e mahu inga koho mo polo kala ma. Ke ui ke tau ngāwea ke ngahi rea tonga, pe mhono pu aki. Ke ui ka pao kufano ko maha kau tala, wou. Koe, barea na hua toa e ki whaikawa e tau, pe kua hiva kao re kaya koe fwoi rea koe matapa, matapa. Koe puaki koe matapa. Koe koe tako koe matapa. Kau pe koe hae fwoi rea koe pata. Aia koe whanongo kia e ha taha whana e fonua e mtupo ke. Koe puaki e matapa, tatoa koe matapa. Ka koe angai e nau puaki e nau tolu. Aia koe kumahu inga upito e kalama lelei. Time gone kamata moya ile siri me faka fofa ai fano ka kai ka polo kala ma nga irea nga aki fano ke io boku ka ge fo tanga taula one nai ko nga e ka time ba fili pe to ta ke ne me
0: io ko e u postasis e fo dena ta ge me ne ka ge tu lobe mo mo halot pe o de mula o mai gau ga tu pe mo ga di fra ba e di fra ba e be ki ago te lo sia na na ma u
1: koi
0: e koi historia ko o sia si se focalista de ka mata maia na nga foi senta ke enima na ia se lo sarema na ia alexandria na ko
1: Coloma
0: ai kongai fui senta enima pena na takta ha tokanga i be enime kana ia fui teologia fekau aki mo hypostasis ne tu punga ai na u ki fa fa ke ke a lo maia pe mo pe mo kata mo e greek orthodox an auto split auto pigna dolia ki tataha i wa toluma ka koe ka koe ngahi teologia ke kehe au ke teologia tolu taha i o tua puka taha puka triune god
1: holy trinity
0: holy trinity pe tupe mua ki haa teologia ke nau whakao si kai
1: oku mawi ngā pito uhi ka fwi rea ngā wea ke tō taha
0: kwa mea ko mali i ai hene ngai fwi hene ngā tō mai ngai ngai rea koe ni
1: Uka kita ufa tonga ieta.
0: Suka kilo saka e kalasia lo loto. E ko tolu taha i o tua aini. E ko fui kawenga e ko ufa e ko e...
1: A fela uaki.
0: E ko fui mea whaka filosofia. E ko fui mea whaka metaphysics. E ko tau whaka kaukau atu ulama fefe tolu o taha.
1: Ko e?
0: Ka uhoko ia e ko misteri i loto. Ai o tua... o tua o kutaha ono na tula o kutaha ka ku fotu mai e ngai persona koe tamai
1: alo.
0: Koe alo koe lau maari ka koe koe mea ko wha maari ia bea whanofo whanofo ke he ngai whao
1: he ngai whao na e boi uku hanga ka tau lau wano ka pa te tau tu whaere whanongo ke ne ngau e ngai rea ai ai uka ki tau mausia e tau to hanga ko whaerea koe na koe ngai whaere a whakatea lo sia ai ai whai ai whetu usi e ngai tui koe ni tau whanongo ka koe kau kari koe loto kaisiana mo i kau ofo
0: ka mātu fuki na tau whanonga taha mai pe ihe kamata a ngā ia koe ngai pe patriarch ke he enima a karistiane pe hoko ai e foi ma wai wai a koe ni ia kau e foi foi fafikiki koe ni alfu i fafikiki a fa politika rei ne tala mai toko taha ia ke te au ne a giwa lo mai a hanga foi si a kare o i loto a tamai Ava me lau maari e Kai aki wa te kauta mai a koe O tu whaka holo holo Kai o tu machi a kao
1: Iho koe pe koe ha Ai ngahi whakahuinga whakateo lo sia E koe me lahi fuke ke mahi no I e ki tau tolu heni Koe ha koe ne tu koe ya Ai a koe me mahuinga pe koe ha He kulahi whakafikiki he kai Whanka he lotu whaka muslimi Ha fua Ka koe ha ne mahuinga koe ka koe moa Ko kolake ke ilo koe o tua moi Lau maari e
0: Mwenga aue, he, tausio hange koe, otua o kune whao, whakatupu, iai otua o kufai whamu ui, pena e hoko o kakano.
1: Koe?
0: Okei, ai lau maari, o kune whama o nioni, pia o kune hanga whama o pōpoka, ai koe ngahi, koe ngahi whatongia kehe kehe, o kufai aki, ai,
1: Ano whaka uki ngai?
0: Na kake pe ke whaka mua mua nima pe ka nai alu o ka kato ki hono tau potu taha.
1: Oi.
0: Ai o tua whaka tupu. Ai o tua...
1: Ka creator.
0: Mm. O tua koe nai whai whaka mua ui. Ai nai whaka mua ui. Na ne ta taha pe o au ki, ki me i toto whaka osi ne hao e me vai ia me mea kono osi osi ngā maari e. Mwe o tua koe lau maari e o ne hanga whaka ma o ni o ni e. Nau ka kato ka doe nau pe ko whika kapa i holo koe i he ofa nei kai ki whaifa mua mua nima nei ka kapa aki i he osi osi ka maari kupo stasisia
1: kupo stasisia ai a wanga he
0: fwiti kai ki ilo mo dolea na si ilo vigi a nau saimone
1: nes mahi no pega nau saimone e ne ngahi fau ako ula e ne ngahi fasi de nofo fanongo ke ai is very deep lo loto pito ke tau ilo e ko nga hime ai ko he tai mini e ka he to to fuge ke nga hime pe ke ke ta nga ta la ka what ko ha u nga ta nga ta ke nga hime ko he e ko ifo ko e ai nga ke he lo to ka lo mai lo to e katolika o ku la hi bo nga hire ai ko hu da ke lo to nga ni o ku nga a ke nga hire ko pe tu ko ha ka no ki ka ko e ke ko ko tai ma u si e ka uri fra tonga ke li mai ke ke au ke au ma to ki ha u fa ha ka to du pe foi be ko ya se buni be se bun he spoon se bun he ko ke ko ko
0: ta ko te fano ko e ka u e ka u helo ko e mala e fa ka filosofia o mala e fa ka teologia e na u finga ko ke na ha fa matala ai o tua persona e tolu fatongia ke e tolu kakato kakunau fe whaka kakato aki oku whire koe kakapa i he ofa kakapa aki hono osio singa maari pia tari aki e hono osio singa maari kako fe kakapa aki koe ia e osio singa maari fai he ofa
1: oku kau foke a tolu tai o tua Filippo he whahinga fimi piko e ngai kavenga oku whahinga tai e lahi kau malangai he go fuga esa parte Holy Trinity todo esto pero go time go ha wa go o ga wa fa fa ngata ya no finga ke vete en ai muhinga go ya hanga ngai ilope he u ke ke si o to ta ko a ha o ha ka ka ve he ko ka ka ke te au ta no finga ke te fa mahino ko te ko me ma hanga pe ko tu au ta te no fo no fo ai pe ki ta i pa con el ava
0: e fue ta la no koe mao ni oni koe ko Augustine. Ne pe ne whinga i koe ke ne hanga o ve teki fui palparema koe ni pa kone lui lui koe ma tātahi. Sa tuai ki reka ne keri ki fui luo. He one.

0: Vale.
1: Sí, va vanga.
2: Ne, ai fo ke tato ki awa tu ke anai ki houa koe mea pe tato ki tata anohe ngai fashi. Ka kua mua mai ngai fashi lo loto ia koe ni.
0: Oku. Koe, okei, koe, koe, koe, ngai mea mde hanga whakano fo nofo ki ta, ki ta ua ke ai, hei. Koe tu ai whai ngai, hei, koe, ha koe, old school e nai, hei. Ka koe, ka ngai mea reo ne whakano fo nofo. E koe, ui, koe, koe, angai, koe, angai, si o koe ke ngai taanga, mo ngai whaua kau tama, a ene lo loto. Ka wai a e a koe ni, he, ene ngai.
2: Pēne ko lau koe, ene nai, e tau, a fim koe na,
0: tauni.
2: Tauni. I hung a...

0: kiva o talaki ko ki fu i au o tau fa unga eh? Mm. Tala a ki tau tolu feitu tau ha o mi ai ko me da ko io ko pe ni ko ko ko ka da mai be ni au lola e se na fano be fano tala no be au lola ka ko ilo pe ko ke fa ga mari ke ke si o he au lola pe kai
1: ke
0: ne ki fa ga mari ne o alo no fo no fo mo mo ko fo no ka nata pe me imagina me koti se mai sa anuari ta ma fana fo da tuli ha mo
1: fa da mo mo ko
0: mo mo ko sa anuari kuma te te a ko ke alu ke a ko me a ia o ku ufi ufi o ma lunga si no ia he te mea lere a ko o ia o to e sa volo i mea kai lava
1: ke alu mea lere
0: alu mea lere pe ko po uria pe tau pe tau uhila mea lere ia ko hike ki ke ma fana pe a lolo a ko ke tembe ko te stata i mo ui ka ko timing ko o mo mo ko ia o ke fu i taimia o ku faka lanu lanu e langi ia pe o ku ta wanga ta tolu heni he langi kulokula ma ko se nu wange o lanu mata lanu kulokula enge enga mea ia pe ko me unau iko aulola
1: aulola ia
0: aulola ia ka pau
1: fe dongi tongi
0: io ange ko ulo be
1: ai
0: langi o wase mo tsaute ka ko me me ki fe tu fra saute ai ko fe tu atu na tani ti ni atu a mo ko i me ka il mo mo ko opito
1: koi a sa a no la li to ki mau sia au lo la be hingo ai a unga ga ki au lo la wa pepe ta pepe to hingo a pe ne wi a ki ka ta ko ko no ma tu nga ia ka fa la nura no alangi
0: io ta ko au lo la ia e ko fo i o ga no fa mata la fa ka sa e ni si ona u hinga ko o la no pe ia e me ai Pakta no futa tu i tonga o UOB he mafana me mea pe tau sio pe kita tolo he kulukula e langi ka koe fa ofa koe ai aurola me nga hea usia koe ai aurola sio ni aku mai no mai ne no pe tau kau tangata ta tolo dia ui ha kana na uilo pe na tolo he aurola
1: Au mon, ke goia fi poia ke ta mai ha ka ta mo na ke ta ta na ki mai ke po ta bo ni bi ga ta ga ne ha ne fo tu ke tu ku mai ke ta si o ke ai fa ke ha po ta no ai po ko ni fi po ma ho nga wi to e
0: o ta ta na ki mai ka ta ma ke ta ta la no ha he aulola
1: aulola
0: ai ai ya we
1: o ka wi he me mari mea maari au pito e hangi ko whakamatala ke he whakalanuranu e langi he lanu ke he ke he nau mafuri furi ake he
0: iyo pia whakalanu e kuea kue whahinga lanu mata light green
1: dark green he
0: kue ke dark green kue whakalanu mata maama aluai mo e mo fainga enge enga e aku una ufio hi tebe pe a ulo e langi ia he taimi
1: ta si o pehe ngahi wanda koe ufatu a ki holo
0: iyo
1: aku mo onlahi a pito ke misteria e taha koe ke tau wau sia
0: ka ko inga a ilo ilo koe ni tau kau fau hiwa
1: ke he atu
0: e nau ilo nau tolie ke frapitane ko ko fenomeno ne la me ko ni au mari na il na il na dolia gi ai to la he ta ga ta dolia na mo ta to poko ni i o kala ni ni o ta ki o ka ki ta usio ta dolia ai hen ka i i saute o asi o asi wa ta mi ka ko ki hanga i saute ia Io, ko fuiri a, ko e pole arish. Ako pole arisi moe aulola. Ako Ako ila iwa wau talau. Na ia i kau whaki i talau kau ngā api atu pia mo e api o havea mo ori na e tahine havea mo ori ko pole arisi a kusi a vea kau tamai ko nina nau ilo nau tolia ki e ngahi
1: Filippo
0: e tāpua ko nga tula ko ni
1: nau hao kei nu toki siho e whai wako e leerin he kana tā anua whananga ma atu aia ka alati ni he taimi ko e mau kei tupo ko tala ake ko whata si ko tā tō toki siho e whai wahe no whau ka alati ni kana e lai tā anua e ma atu aia ki ai ma taimi ko e pena nau ilo mei fe
0: bea nau ilo mei fe
1: ko ia oku moni lahi au pito e ko e e ko koutui ko e e mana na na maga dunga fa ya lola mana na is ko ang ko mana huinga pe ia ke u mata ko ki ho ate to don u mata ia pe mo yang fa u fi fasi hu ma ya lola ai ke ki lo loto an he ke ko a i lo ai ma ai ka u ta ma ta im ko ke ngai le a ko ia o du e ma u pe hanu fa ka tonga fa ka le rei ka ko ia ko e huluni ai huluni ai ngai lanu langi
0: Ko fa matala ia e mea ia ko au lola ko ha e ko lanu lang ko fu ita ia ko o ku lanu mata ku lanu purple e
1: aia se ko fe la o ia
0: hangi ku ulo e lang ia e
1: Sa
0: tu mamangia au. O mamangia, pero ka ko pole arisi ke saute. Ego ilo ko ka pole arisi ke saute. Pero ku ipe ko Northern Lights a mea ia koia. Ka ko ha... Ka ko uhinga whakatala noa o gia a ilo ilo a e tau kau hiwa.
1: Ko e... Ko pa te kapau te ta whanongo ke ngai ki ngai whakau ta maa. Talai kau tama na mausia me aia na kai te i tawa tokia he ai ko kau tama la tohi pe ko na mau ngai me ko me fe te ke i lo ya ki ai ko ka ve ko la ve ko to ki ha si o he ni he fai ba ko ala ti ni he ka na sta no e ba to e fa na ka ke tu pa ke ko ma si
0: Tak kau nak ilo ilo begini nak tahu lagi.
1: Ya, kita no dia session ni bermu fuzipi. Nasi kita no ibe ma tu degi hubai fai fai. Untuk kita itu fai fai kibu itu si ilo yang mahat tua.
0: Okay, kau tahu mahi ngah kita apa kia mu ngah mek kita. Tak tahu no begi ai.
1: Kau mek aku alu be time iya bu alu be tu kau tahu kau ya bermu mek aku ya he. I kai ke lava ke ko tane ha fonga ko ke lava ke ma buke puke ake ngai ai ngai i loko ia ma tu ahe mo na unga fonga mo na unga na usio
0: ke ba ngome ko na e wi ke ku osi na te unga be na kai ke a o ki ai tala noa e ko ta unga be ke ta wa ta tala noa ku au la ke ia ai te unga mari mo ha ko ia lo tonga ko ia ia gula i be ngai me ke fai ho na tala noa oi i ho tau tapo aki
1: me da vi bo o vale ka gea uma geni e tau polo kala ma ke fa ka tata tu mi geni ko fio fa ka ngo o mangeni ke o ange tau pole fa tonga wa ko ma ko ka ge hano no fa ka i vi pe ko ha
0: ku tu tu ni fo ke ka me ake he
1: Oi. Oh. Oi, oi, aku he ku pata marat fo, wi ke refa tonga ka mi hen. Amalo mo si so en bulu en fa o hake na hi me aku ya, na ilia ke ke.
0: Amalo mo so en bulu en al holo.
1: Ka ko e ko tu ko ya o e ta ure fa tonga ku to ton fo ke ke o hake mi hen ni ke fa ya. E go be au to ton ke ta wa ko mi ai be ko ha fo. Be ai fo ngai na fa ya u ya na ke he ya me.
0: Taki au tahi, taki au ki tahi wakai a tahi pe uwewe.
1: Wakai au sen,
0: eh? Eh, wakai au sen.

0: Ai, oe, sione, ki loloa tama ta ki breaki na kai ki amana ki fu loloa pe, he? Au se, he? Koe, si motu ania ku, toko wa aku mi mawhanga ko tu polo to ania ku, whanau mai aku hiwa Rocky Rocky ko aia pe koe hae. Kai ke, koe...
1: Ehi ne.
0: Eh. Koe tau, taimi, toi mini te wanima ki he tolu. Fia fia pe he aho koe ni o ku... Ki folawa te vita maka pe mo e... Kautangata, ki una wha hao hao he pompongi pe he ni.
1: Ki tua pureanga?
0: Au, ki mawa hea tu ki tua pureanga. Se fuku ko te mawa hepe minu sinani o stua pureanga, ye? Feitu pe. Ka koe... Whenga Māori e koe ni, ku ma oa e tangata e koe ni, Santa Paul, ke maki i tātā noa maua mo tātā noa tu he ngahi kawe inga ke heia. E sione ki mua peta toki tala noa tu na e ai, e ki whanki project ki nga ta whangau e ki ai ki mua pa ko ilo i pe o ku Kwa ki te hataha he community, tēne whai whanki ngā koe ni hangi koe Laiseni, mea reere.
1: Koe.
0: Koe, si oke, safety koe, he hala.
1: Hala, road safety.
0: E ku, tau toko lahi au pito he taimini e tau whewhononga aki. Pea ku ilonga e taimi i te ita ai e kau whakauri. Pea lahi me, ai, oho, whanki, Kau whaori, kau reka, he?
1: Me lahi.
0: Nau oho ki nau tō luia. Kua hao ki whare i tau te whito, tau whanonga tu koe ni i he hala. Koe ki toi, kai ki hanga koe taimi na ta whae e taua e ngā ue taimi koe. Mā ku whiu e kau mea ea koe ta asia ta whitu, koe tā lai pe. Whaori toka ngā, ai ho mō lai se ni. Hanga koe ki mea koe ko merch i Fabritania. O ile bu haga e fui Fabrita fratonga na tau ai a ki merch. Ka koe tau ola tu koe pena e lei ni ua ka alpeo lei ni ta. Na e mahino pe na ia e whenga i misi koe o e sipa. Ange koe sipa. O hake ka koe, hoko hake ka koe, hake ka me mata ua. Pena tau giveaway. Koe nia, pe koe uhinga koe lahi ene ka, pe koe ne mahu inga ene ka, koe oho hake pe ia. Tui matasio ata ia, whakafula fula mai ia, ne oho hake ana.
1: Koe rea whakia, wanga ki kau pe, koe ha, waha koe pehe, koe ka fo o, koe ka ki motoro mai ki muini. Ei aku mohon lah pada Filipoi. Tapi mungkin nak tahu ke ngau. Kau tahu ya mana tahu tukang lah itu ke. Kalau kau fengai holai seni, dia hoku atau ke balu ya kena utolu. Eh, fonongan. Kau kau bifuk hono utu utu uni mohon lau.
0: Kau
1: tahu fakta tapi aku lah. Kau me aku ni kau fai fai jadi halah boleh ngau. Mui kau lah. Kau kau ya me aku fakta ngau. Kau kau ngau.

0: O ku toki tari pe ki nau tolu ke nau toki lere he mite tahni ma ki apinga aue. Pe tai me ko o kuala tae hala aia ko ufonu, pe nau toki hu holo ki nau tolu, ta kolo si takai ho. Ko hi ke mau a ngā aue. Ko tai mea koe ko no whare i kasi pe, ai mea pe, ai ha tai mi fe unga ke ki alua i ke ngā aue. Ka ike ngā tai, ka ratu ke ngā aue, ke moko moko pe, ka le i pe koe te ke mau pe, te sio po ke tai mi te ke mau he, te ratu po ke i tai mi, pa ka ratu ke ngā aue, ka koe, Hoko koe ngai mea pehe, takafo, koe mea hokai koe i te ita tokua. Ka o sean koe ia, koe ke si oe ki ai koe ha, pe koe ia koe uhne whakatoku. He toki aha ke pehe, pa te lera te peku pehe, te toki tuli pehe uhe, e wal ke ngawe. Pa toki lantua koe halau fonu, pa toki fai ere fai alunga anga. Koe mea koe nao kila koe koe mea, koe sipa koe ai huat koe e hala. Koe. Ufa toka ilahi koe lao fo koe, heilu kapau koe liriwe ngai ahon, Filippo. Koe te lera tu koe kapau te hu ke moto wei, he? Ko mea kou to tonu ke whai he tamako huot ke moto wei. Ko e toi ki hiki hiki hake ene to ene lere ke toi o mooma. Aia ko ia e hiki ko e ooma. Ko mea lere ko ulere mai me lai. Ko pau ke hekai ke ta ofia ka lere mai ki pe ai whai nga ooma ko ia. Ka tuange mea lere ko e ke huhe. Ka ku mea ngai lahi ake he kau whakarui tai bini. Ko tai mo whi ngai toha mea lere hu. Ko toi hiki hake hana ia ka ang mea lere ko iloto. Ke toi ooma nge he mea lere ko whi ngai ke huhe. Ko mga tō ngā i kono, ai koe oi māma. Ke mea lere pē ke hua pē fiha pē alu, he. He kuhi he ku, o kua katama ni unau, ilo patoe mea ke whai ka kuna, o kua eko whakabai vābe au, he. Pē tu lere tu kua hua tā mea lere, patoe o māngen lere, anai una whakua, he ku hoko ai koe ngai whē paki paki. He ngā o he tama koe tutuni koea, e toe ki hiki hake e neoma. Ka toe hiki, ai kuna toki whē auhi nau, he halapure anga.
1: Ko mea ne taha na wako, he aku whauri i New Zealand na whakahino hino mai ke te mau ai na tula na uiko road courtesy he ko whakatangea ko hoa ai ohore pe ko oh kata pete te ala tu kita ia he mea uti iwe kita ko kita na tonu ke mua mua
0: a right of way
1: a right of way kai tutuja ke pe tutuja ke pe kau pe Kau pēr pēr kēwa, koe whiwhina, woman, eh? Ko whai pēr nia, tai mini, koe nia, ko mua mā, shit, mea ka, i longa mōnika kai whiwhine, whaki kī me, eh?
0: Oku, Filippo, oku tau ko toa, koe mea ia, oku, koe koe lahi taha, mea koe kai kaila, ko hui koe whainga ulunganga pēhala, Oku te ai fuka, oku te ai, koe au pia toi stress ai pe kau whaka uria i he ngā aue pe an hae toko lahi, he? O koe ke nauna toi right of way, ai to tonu ai toko taha koe ia, he? Koe, ai au rau, aku lahi pe no no, ia pe aku o lahi fuka e kau haa uia tai mini, kau whaka uri pe i toa pure anga tai mini. Oku lahi e tai i loia ke tu tuni oi hala, he? Mohono lao, oku lao e mea kotoa. Ai a ko hai uraki alu ko hai tu pare tu e toki liri umai lao he taimi koe e give way to the ka come for me right he afe he koe taimi ni uraki afe ka ia
1: afe ki ta ia
0: afe he maa ia
1: ka toki fei finga mai
0: finga mai ka ako koe tu liri ui afe koe liri fo au ya ko fai taimi ni a koe fai ngai koe kena umai ulele mai tonu pia ke tu ka ta koe te afe ki tau, te afe pepe mo iai. Pa toki lau mai a kakita, he? Pe asu ka paho ni mai te meare, uto e hoko e koe, tu e ngahi meare ni o hifo mai o fai tau lau. Ai a koe. Pa vai bea ia ke tau whaka mau mau, ka koe ki lahe koe ki a itau te fito ke tau whanau. E basu riti, pe a koe common sense, that's the basic. Koe lau mahu inga taha pe, he? Pea mo whakapapa i oe hala. Koe courtesy koe ke hala koe tahi a oe mea mahu inga. Ui kai koe safety koe a toa taha koe tahi kau ngā oe hala. Ka koe toe safety koe a kita. O ku toe kau pe mahu inga. A koe kita pe te malu i kita, he?
1: Koe.
0: He ngai, ngā oe hala. O ku tau, ku tau minfo ku tau, ku nake koe toe whai mai mea koe ya. Tau seo pe kau pa. Koe taimu koe nai kau e tau ki polo kalamata toe toko ni lahi kakai.
1: Koe.
0: Ma oe moe nau lai seni. Ko e taimu fuka mea pango pe taimu koe, nā te toi masiwa ki tai ai no to tonge ka ua koe kau sinfo.
1: Kai kumana te pia, me whae mau polo kalama, pa kai kufi ae a whetu una, kai kupi ane ko uanga o. atu ko hifo kana fra le apeia ko programa ko ni o fo pa anga ai ato tupu ama to mo ma ma mo fa na o ke ma na o lai fini pe ko fe tu fa tu ko e me na na ta tu pe ma to ta fa ki te pe ma e fa e eta fe ha ku ko me ke fa na o ta me o te ke o lai fini a o ia
0: oi
1: ai ko fa e ni ko fa na o ni ko ta ni ma ta o no ko ta fitu ko ni fa ma ta la talo na tu pu mo ti liwa ki na to te ki o la o me ka ko nga a o nga ko ta ki nga o na fa ko ia o ma o la i seni
0: e to la ko nga o la na fa
1: ko
0: ka when the time for go na ai fa nga mari fa nga aki pe mo mo ami Hobsonville
1: eh
0: na o ha o foi sivi ta to tongi ko etau etau ka uako eh ai go foi me ego na ma nga ta na ka uta ta iki ya mo malolo ta pu etka eh e to koni la ge nga i fra hoko me ako ya go go nga la go fi wa no fra la o we fa nga ni he tai mini e flipo na ka u ka uako o ta la mai go na fra uri he ke le nga malala ko i Australia eh
1: wow
0: eh ai go nga i loli la la ko ya o ko ko hi ko ko ko fo ko ki ya ko no bana to na fo ya ko eta ko mo to ai mo no mari mo ne fo to ko fa he na wa ko ko to he ba sbe ko ya ko ko fa ya ko mo to ai he fa na o he be ko ta o to ko be ya ko fa na o ke fa na o ke na wa ko ka ko taimi ko e ko alu fo ke taimi ne fisia ke ke to ma lunga he te lahi foke ngahi pausi i foke ai lai seni he ngahi matakari ke he wange o ki apulu mai ai e tau me a te fito ke ulai seni i siu he pe ana te kai ke kauna to hasibi me a ko ko nga we lahi nai fai tau tolu kamata anga mai ko nga we ka wa tola he wa fa tu ngai fa ka ma si ma pa da to tai mi ko eta wa ko lai se ni he ko pe ko mo to fo na ya ko me pe fa ko ko ko nga fa nga ta ta fi po ya ko lai se ni ko fa nga ko na ka ken na ula wa o i lo fo le fa ka pa la
1: good
0: pa na ta fo ke na to ke fa ka me o a ko ma uloto he e ya ko a ko ma uloto ben ko ka ko ha mo ko mata o ko pa ke tu ki ai he pa si o mo no fa ta ta ai ko ne la ro ma ro to ana ko e tari mo e fehui o la vai pena to lia sio pra to ge bos ilo na to foi tari ke fa ka fo tu nga ko e fehui o ke ne ilo po haka no hinga la we o le fehu fa pala ni pa ta na na ai be taim ne fa ya fa ka to nga na mo fu pa taim lai na ho ka ki ma ma we pa nga he po tu nga we ta ofi e algo e ka translator ki ai he e ta e to ka nga pe ta to
1: Mo te toka nga pe translator ka ki ai fra le le me na me na me ha o pe ka ko
0: ta ko to to mai ka to refiki a me lo ki ta ha ia fa no mai be na na to le ko ki fa translator ko tari ange pe tari ia he ba ko o kamata i ange ko fa ka mama wa to ka na uka wa mo etka mo ko mo to la ki fra le le nga ia ko nga apsia si he
1: ia
0: Toko dilai.
1: Oku, oke frare amai pe, kufulahe ki tahine, kana e starship, kwa mai a mi Vanuatu.
0: Oh iya.
1: Pea, fima hanga au e motua, pe nata toko ni kia yo mak wani. Mati, fauri lori.
0: Iya.
1: Apu kwa, tamai me, oh, tamai ku friend ke talatu halo, kohai. Ai, o mahi na kate au, koe kau me a manua tuen na tatoko ni ki ai. I, o ma oe lai sen fuka uri e motua, fauri lori, kei fauri lori pe o mai ki ahoni.
0: Ia, oe beka foi toko ni ma kou ilo, unau, aini koe kou fasiwa ngahi lori, unau fahiki ni ma mai ka au. He koe mea nau fuka ai he taimi koe kei ma ama a koe mea. Sivi i ho fauri ho fiori, pe ai ai be mo lori fi time
1: da.
0: Fui to tongi peta.
1: He?
0: Pa ko fainga ko na na uto lahi, alu ai be na uto lui, he? O na u mauna to e fainga maari, ko e koin huhe ngahi lori, he? He na u kau fuka u Filipo he fua tonga, na e kau time koe na e amalka meit whakatai, policy pe mo traffic fata hata hana do he foi cosi na fai ki ami he na to ki fuka hu da wi he pole lulu os lere a ko me monite ai na ma to ta hawa pe ai ko ya ko ko na fai ai ku alwa defensive driving taxi mo half wa mo lere foi a ko wi ke u ai ko fai ko si fiori ko ya ma pasi ai Ako tai mwen na mawa e ko si faka ulinga ke ngai fulori ko e ami ko ngai fulori ko ma ulunga ko yanga ge hata hai pe alu
1: power o power steering
0: e ga power pe ka uhi ko ne ma ulunga ko te faka hovare ki tai ko e fiu feinga ko e ke blawa ale re ka ko holo mui e o faka re nga vare ma u feta kai o se a honi o se a pongi pongi o pasi mahalo ukari ngana pe ku te faka tuak O ha we so tama so dia find hino magate. Tami agua na mai foki mata pa ya he muy te slampo sio ki muy he kan fue. Hanga na to hiki nga hiri nga fu pare ti. Ke oti te sio ka tenga ke ongo so ata. Ha we tama he tama te. Sion. Ori do sio ko ke hema. Sio be ko fe so ata ta. Ko ton be sio ai ko lava. Ko me na fa e pas. Si ko ko foki ma mo fe lai sene fitu he. Ki api he. Ai a koe, o hau ai ko, o whetu taki mea e potu ngā ue, pa tau lere ai pe, ngā ue koe. Ka koe ngā ue lahi mo mahu inga ki he community o taimi koe. He ilo ke taimi, ka utunga ki ai, o ko whanu ngau ki lere pe ngai community ke ei, ale, ko ala tuk mga ngai api a koe taimi, no a koe e to utupu koe. Ka koe doi au e flipo ka pau e to e iai hara. He na, matu e taimi ya, Koe ka whaika ko, alahi koe nao moa he whare whamaua ngā hopo. O se ange tō tō ni pāuia e whamaua nao tō. Te moa ka sione. Mahina e taha mienu pāu ke whoki mai mho lai sen. Ka ka uhi ngā e ka pāu ke bau hao ki yako ako. Ko loa pe ke tamate e haki ho moa. He ko whai a te moa e whai ngai ni. Pea ko pāu ke alange moa tu ahe whefko tawa pe ke whai ako. Ka ika ia e apu whakahu. Pe ange moa. Ena e... Ai ko taimi a koe na maua ki tola, he? Toto ngia po tunga awe. Tu ke kama hafani ke tau te hoko atu.
1: Ia, matalo. Ai kau kita aki fasi ka. Ia. Kau kita aki fasi ka. Kai ki maalo.
2: Ki ai. Ia.

0: tato atu. Koe masi koe koe taini neko Rachel Afeaki. Ne upepea koe neko mātua peu tātā ko toki ilo e au ia. Tako ko mumui e utakai holoheni ko chochi koe ni ku ngāu hereti o. Nā nau kakono tātā. E whanau ki he whasi mono tātā. Tōtō atu. Whao mā whana atu e. Whanongo ki ngai, ngai whasi pehe e John.
1: Ewe ngai afo hoki, ngai mea ngai afo kau whao mā whana. Whanoa ki ngai mā tanga mo tanga mo tō.
0: Iyo, pa kau ngau ai lau lau koe e ki tā, ue whoke whanga lau lau koe nau tawai koe angoe lau lau ai sea po mea. Ka ko whainga lau lau koe nia oku wha klasikolo ia wha papalangi. Pea oku tau lahi ono ako ona ia pa mea kau ai oku ki ke he kau kau seo kua hono te o mai wha kau mai e fwy fasi.
1: Me fuke na tau lako ke he musika.
0: Iyo.
1: Nga ilo fo ou ia kou kutum ki tau. Si koe lau lau koe. Fa kua ilo ia ia nga koe te siu nga i gita koe fta o mai kou filo na ilo ni.
0: Iyo.
1: Kua si pina classic kind of music.
0: Iyo.
1: E kua sako kai ke he ia he.
0: Iyo.
1: Mo blue music he.
0: Ma te fuke kua tau tau tafas ka tonga na e ki a Aisea na e ki a Lavaka koe ue ki ia kata ki pio koe ki usai an wha auhe ni koe ki hele pelu koe he koe kono mone na koe ki pensi o ia koe ki pensi o o kwhai tātā ki e toko lahi pena a ko tā ki tā e toko lahi kamata mai aki ka koe pia ula ula o pe ia mandu te tā fwi filo e ua pēs, ua filo e ua pēs ka koe whainga la ula o ia koe ni na ai he kua tamai koe ni ko te fwi la ula o kātoa ki ta ia e filo po koe ha no kōti
1: koe whainga la ula o koe la ula o pēr tāhi ni
0: he Ika? Ika, ko mumu ia a mō George nana hiva tā tāpe tāhi na Rachel mea kai pōpō Iyo. Iyo, pa te u te whanau hei ufasi papalangi ufasi klasikolo ono lau lau pe iko e mea koe i fuatu Iyo, te
1: siri ngai program as koe toko taha pe u lau lau
0: pe Iyo.
1: O pahi pe iba pe ea kakato pe ia
0: kakato pe ia
1: kakato e filo ia
0: Iyo, ko ki tāwho o gai hono ngahi whunga tā o naia ko tau tō lia i tō ngau tau nofo pē pe koe ki a lawaka pe koe ki a hao pe mati fuki e lau lau e tamakoe ka vē me tamakoe pe kapa huat mua ki ukulele ko ia o gai ngahi o gai ko ki lesion bini e tahana uma ue au ue fe i tā ia ko tahan ko tā i kakato e mea ue ko raskueta ko to ni ma kato mea pa ue mea no au tā tā ofi mo mea ka ke ko e e alpe tai mi peta wa wa tu ke ku kamata ke asi he tau whanau he tai mini na upoto e ango ko hiwa kone tahini koe ni Rachel ko na guna fa nga ya tu ai u fasi ko ya ai ke o
1: da wa nga pe ko tam ko seta wa ai si an ta fa ta mu ka go ya
0: fa fang ya no
1: fa me ano ta ta ke si di pa ni ba ta pu ke tu ka ko ta
0: pe na ia ai ko seta ia ko seta ia mo kau ki wha pipika te pe mo kau tama mau whanga na nau tāpe ki nau tōlia i he ki koe ni uwhaia ki koe vēmi ke heia mo e mati koe e tōlahi a tā ki koe ni pensio peko ki koe ni alawaka peko ki a aisea kako se taia o gai ni ngai fasi ko me usa ko te mafuri o pe te lava ngai ki ke ke me o ta tahe ki goni o la la pe pa un
1: no
0: pa la pe ka o regata ma go ki ei ka o nga be ko la la wa i pete ve mi ei e ko de ei ka ki na be de boto eta me ha ni
1: ta la ke ta me ha ni
0: o pe o ta ma from the book a pe
1: from the
0: book
1: community.
0: Yeah. Ngā fatonga la. O wā e pūkai tōla hibiri kua kia. Te i misi nā tōla. Eh. Ngā nā te i misi nā tōhe mea nā hoko. Mē nā i fatonga la he nā tāua. Eh. Ue mea mai nā ke labe nei ka iwa ne Yosua. Eh. Tā te fito, e kamata mai koe, nā tau whengau e aki wā ofi, au pito pia, ka tau ki netu e kā koe wiki kōsi koe masia ko sefuau kou kaunga tangata o kuia koe koe toke lau pe moena mate ko fua mea pango ia pe kou toki loi ene toki mate ka koe taimi koe uke ngawe koe ACC kaike uilo ia uia koe na iai pe a hoku pūre, ka koe pūre koe hoku pūre o kuia, na e maulotu e porirua, koe pātere, koe tama toke lau koe ni. O arbe tāngi he mea, o ku kawa Filippo ho mara, iyo, o ka ila Filippo tā, iyo, he's my friend. A tāngi rewa e mea, koe ne haupea Filippo ki wuri ngā tōni, o kuia hana mohe anga he ni e. Pa koe wālu kata pēo ki kuri ngā tōni, koe wālu ia mohe porirua, e kau toke lau. O ilo pe, e te wāpea au ke ofisi, koe tā koe ni mahe pia fi, koe stawanga e pātere ia, koe ave ia, koe ave ia oku koe ki ono api. Moe ngā helere, koe unau kai i kakina. Koe si tau tō mo tau,
1: moe, nei ui kuke, hei, zare koe pas, koe pas Pacific,
0: eh? Iyo.
1: Koe tau wanga e tau whehu maki.

0: Edgar ia ko Ioane se fulu ko Ioane ko ni Tokelau ko pere estarek tau wau
1: ngau ko pepe ko ko ka kama ia de te te ao ko ko tine ko tu bai pepe fuga na ko tine ta he MID ai ona na mata ngo fu a fa mal ko gaure kana na fa o mai ko fenga ke mai ti wat fo ga ko ai fo ki te sibu na to na to ai na fa no ko ko ta tu mai e fa ta do tu mai ko ko na tu ban na to na to ki na no to ko na tu mai ko na no po to ya e da to fa la ko ko ki pe te ko ko ni ko ha pen ro pita la pa na hi me ale wat fo ko ke si bi ke fio ko ke na la na to na to o ta na tu pa fa ta na tu pa tu mai ki ya ya ne ha atu na to ke fe tu ko e workshop Pesi o kaka nohanga tisi mea ndoha mea lehe. Pepe ka tamai kwa kawa kwa taua kai. Kwa tae muna kwa takaina to.
0: La kange kwa uta
1: kwa. Kwa usule, pa fae ke mae do pae kata. Kwa si, kwa i kata kwa upe. Ta upe na utuprato mo siu he na utangata eki. Kwa fe watu pe ia ke ma umaha ki foi certificate. O si po to ina tori he nga.
0: O kwa utoko ua una nana engineer. Na na hupe e uti heni he mea. Koe ki na uilo na tolia koe koe motua fai ako, koe Solomone. Pea oku maria mo kuka inga oku ia.
1: Da ui a
0: everywhere. Ka koe anga e tau netua. Tau netua koe ki tau nofe ta tolia. E tau nofe tonga da ta be me
1: I have connection
0: let's go networking ta go way for nga we go networking
1: o mana tu ai ko i e mai tareka te te ke alu ki wiringa ton ke loans o food security toki bene Pacific i bema kauma ko pe he e alu ki ai ko e loans ko fai e korin tu to e o alu ini mako fufu atu uia ki wiringa ton o wat fufu o ke fufare masiko siu siu ho korin tu ti siau ke kakai fufu fufu siu mun kau mauri wa lele na o bu ha pe tu ya ma wa o ke ngo ai we kau mauri wa tanga tau tu mo o ke ngo ai ko tanga tau tu mo ka ke na du na do ko ko ko ko tanga tau tu mo tu pra eh ma la ro ai bia we kai mea ba kai mo ko tanga tau tu mo e ngai mea ko ka mauri we bia we tanga tau tu ai ya ko de tu ka go na ta u na go ke eh kana i go ni pe pe dai mi tu poco tu pe ke do venga ta bai pe ki ka uta ma ko ni ko ni ke aki wo ma ko ke na auto e
0: i ve go si dispende me i pe o so we nga we ke ma ko sfata u me fare i ma me e se ne ko fasi o no ko O kuia e whahinga whunga hiwa fo o ia koe rap o kudere. Pau teke e whumana koa whewhe mea ia. Ko tau tōlea koe ni, ko tau tōu tau tōlea. E māko whatapu ita. Kau koe mi whanga mea ni, umana koa he kaureka. Ki whanonga ka pepe ko haha o lau ki ai. Pau kusaipe mea koe ni ko ilo ki whamiri. Pau ko falala be ka ke faka pe kape ta huiva ka ke fano mai ke

0: Tau Fabio.
1: Au kinga ko sa Solomonena pope ko fu ya seleria aluai.
0: tonga ia o ku rotuanga.
1: ko sio pe ko wi e tau more ha pe ni
0: ko e ki hi vai ni ko e ko fa o a mere nai te e tu pe ha ke tok mai no fuga te au tu na ka ki te ilo ki te ia ta ko ko tu ngi fi si ia ko e tu ngane o kunsalote ene pekia ko hi va la tu e tuate tau ki ia fermbigai o ki fraholo mapagi, eh?

ri misinare, ma lo ri tikite. O kuta no atu ko ni kainga. I hero to fare ho ma lo to fare, sia sue siriana tawa taina to. Ma lo fai nga to to nga lo tu. Fe mau ke tu ke pekia si suka si go fata mala me nga. Re ai na fana ono go he angelo. E ai e tapo tene alo i hata masi. Pe ai faka hingo ai tamasi i ko sisu. He tene anga o faka moui hono kakai me na wang hala. Koe uhinga e rea sisu. Yahweh save. Koe otua ko hoku faka moui. Koe kere si ae otua. Tene famo ui au. Na ikai tupu ya me haku nga ue. Teria na pore pore pe hiki si ae. Koe kere si ae otua. Fuaki mai hono alo, anti-save favor, unmerited favor. Fuaki mai, lolo tonga pe ta wanghala, paula e galoma. Lolo tonga pe ta wanghala, ne fuaki mai. Usi oke, ofa e otua. Mea e nai fai efe fine koe ni. Koe ku mea mahu inga taha te uave ia. Koe main focusio e tau ngawe ka inga ko sisu. O kui kai koe sia sipe koe rei polo ku ke kauki ai. Koe main focusio e tau ngawe mama ni ko sisu ke. Kom teu ke fola wat. Fai ma tala noa ba mo tevi ta maka. Ma fe po po ak ak ta mai fola go ta ngu teu ke fola wat ki tonga. Fai ki ak ta nga ka nga fa ba ngeri o. O va fo noa to ta pu e loto fare u esi ana. Ta to fola u ki e wa ke va fo noa e wa ke fai ki ak ta nga ka mo ka fa se ka u va fo noa e wa. Ke u hu i te fa ka u ka u nga u ke e ki. Mo o malanga e fato malamo ka mo re ala. He na e pekia kala isi koe uhi koe tawanga hala. Re au fai si su. Me a koni fai fe pine ta noa he tau tangata ki tau tangata. Ai ke moui honga kaina. Oa e moui ngalo. Ai ke moui honga e moui he ofa e otua. Koe ki ko, koe ki re sonne ko ni koe re sonne ni au. O kulau he mautoi pafea ngai e sesu e siri anga. Ka kou tō mai pē kou hui kou whaka kau kau, ai ke tau moui o ngai o whae o tua. Te tau nā fō sio ke ngāu e nai whai e sisu kai, te tau tui ki a sisu kai si, ko sisu pē. Hele e koe tala lo tau whai e punange e ki himi e lo tau whare ue si nana, ni mangi au mā whao himi upe, o kou wiro hoku huhui. Ne fua e kuhia e funga kau. O ui ke waru atu o mau ai mo ui. Te fua petai na waru atu. Tai se se a koe. A koe ala. O kune tu he a ho e o tua. Ko si tau la e ki o mama katoa. O tu ugono na himata monuka. O gore he tamai ke oua kwa e kufia. A koe ala. Me toki pehere vai punange e vesunga. Se uke a neka a hong seo plot. E hanga ki mua ke tua tai mena. Pua mate a mate koi ka ike yongo. Kai haa mai alangi ko utopia. Kai fefe a koe. A koe ala. Ko fuaro to la hia, polo kalamba ko eti. U fuamu ke awa te re ofa e o tuha ke te koe. Fua to mala me heanga hala kuri pe. Pe alu ke si suka la isi tu. Ta ke ka kamate moho anga hala. O kui kai te ai hatofi ai anga hala e kuri anga. Te ke alu ngawe tanki fe. Te ke fua ka vela he si asi, lau miriona ho fua ki. Hei kai te ne lava ia tamatei ho anga hala. Hei kai ke lava ho ofa ke masi va ke te tamatei e loi. Koe tamatei e tau anga hala, koe tata ape o kala isi. Koe tata ape o sisu. Ae nei hua i kare mare. Koe ia mene ne fuga maa ho hia moe kuhia. Tau fua fetai ke eiki. Ke whanoto lahi ia, pe moe bou.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Hoi mukainga ko tau ngongo ki wikini o watu ia e tae tu na ula tu inu kuafe me weringa toni ki a honi. Malo tae.
2: Malo mo ala umali hau e ki pe malelei a e tonga ko tope mo me mai ke tau ho a ngongo ko ia i he fi a fi pule lulu ko e ni. Na e faos fo ki a e tae punye wike le a whakatonga i he fi a fi Wesley me totis a weringa toni i he falai te kua o si. Na e tae pe foke ni he komiti a koko ia a por ngawe ai a ko sela finao milenita ai sake no nia mone ngawamo de mo ni ihi o e komiti na na fa hoko e po kalama fa ka holo mamata pe fi fi a foki ka ngata pe fa na o ka ko e a tau hi fa na o na ta ki foki e nga he kalas aho ai a ko nga hi wa tau olunga i nga he mai mo a ko ia tai ni kuini sa lo te pe pe foki ke nga fa e fa na o ta nga ta le mai ta lunga ai fa na fi fi ne fa fi fi a pe foko nga ko bakai ki he te sai ange ai le fa tonga e fa na o pe pe foki ki he na nga fa i va fa ka tonga ai le a fa ho ko e fa se ka a ki si on e fi na o fa ma lo lo ta honga ki he ka ta fa na o pe foki ki he komiti mo e a ta o fa na o ko nga ko nga nga o e la hi pe foki ki he fa na o e fa ho ko ai fa tonga ko e ni o ko hen foki a honi i he Pacifica Consulting Limited ai a o ko managing director ai ko so se fo si me ai a na kamata i o kalani ai ka ta ko ni he ta o ni wa ni ma a pe a ko kamata mai ki wo ni a toni ai a ko ta o ni ni ma ai fa ho ko ai na we ko ni lo ha ti wo ni a toni ka ge he ko tu ki mo ai na o nga we i wo ni a toni ko e a tokoni a ka te na to ko ia o ku fie ma o ngawe pe ko e we preparation me mate te o ki he ki a fa hoko ki ha me hoko han en ngawe ka ke fo ke ta intatao ko e driving license o ku ta hai e na por kalama o to kon ka te na to o ku a fie a ko fa ka ori ai a fa mana to ta te ki en ka ka te na to o ku na fie ka o mai ke na a ko fa ka ori ko e ni ka ke ta intatao before ki o ku fa ho ko na interview i he ahoni ki he ongo la kanga la la he u ai ko employment coordinator pe amo facilitator ai o ku fa ho ko ia i he ahoni fa fi fi fo ki e ko fe lo aki pe amo e to ta hatonga pe fini tonga ko ia ku nga we i he office ko ni fi ona fo stua ai a ko employment consultant ni ai ko na we ko mo to ko ia mo fi ma o ai nga ue ko i ni ke mo ke toko ni aka te kmo tol he kum nga ue pe pe foki ki he whaka ori la i se ni ko i fika telefoni ko i noa ua taha ua ua tolu fitu malu ua noa o lea ka fiona fusitua ko e fa o si hangi ko mo me ai o te ue fidi fale alea ko i anu sila ke a ho fitu ko i a o no vima pe a o kamata ho no tuwa ki mai he ngahi pat fa politika le ai nga me ago yo na fa am ke fa hoko kapal de na hoko o puleanga ke ke he mai no pefo ki ai hoko mai ko ya palemia right on a ball Christopher Laxen on e pe he ka ke to ya ha to take for all pe to call for all e o mai una to kon na fa am ke ke langa a fa la la ka fa ekonomika no silani pe to kon ki he na hi a family ko ya o kuna nga we malo hi inu lani ko ke ta inta ta be foki ku na we a neba ke na be he o ku na fa am ke na to kon ke na family i ta fa ko ye mo ile ne pe ko health care ka i he ta wa kai ko ye na ya ho ni fu tai ni fa ina ta o pi to inta te fito ke na family pa si ki pe mo mauri ke ke ko se u i be foki ko ha pa lani na pa ti fa politika le ko ni ma na family pa si ki ka pa de na ho o puleanga ko ha na me a fa ke tu a fara ko ko ia tau fara na pasiki a hiki ko ia to tong en a i se de si pe mo ekolo a ko cost of living pe pe fo ki ki en a we ki en a we pe employment o fu ma ho inga a o pita na fe ho i ko ni ke e ke ke na to ko ia fa fo fo nga a fa falehalea iho mo feitu peheta inda tau mo kina tol ko ia ai kau fa fonga pasiki ko ia kuna ufini mai ihe ngai pati ko e ni ka jehe uk mau inga ke fai e pota anoa pe ko i apsias pe i ngai community a ngai mea e lava tokoni ki o tau ka inga ihe tafaki ko e ni ka jehe ko ngata ngai ngai ongo la maua te ife a fini pe a mea te ao tae tu nao la tuinu kua fe tua fa
0: You're tuned in to 531 VI, broadcasting live from Wellington, New Zealand, where every moment is a vibe.